kwale mahloke na kale halo hatwe utle bana ha bua ba wa mwena utle bana ha tsuwa to wa hauke utle ke tla khole ngwa bo bona ja miti miti kai ke se ka bana na ke tsi hai swa morena tla di kwa ha di di tabani matwa tabani mbudi tabani ntse mkulu ku tabani ntse senkume tabani ma khetse le khetse le khetse ke tla di miti miti kai ke se ka bana na ke tsi hai swa morena tla di kwa ha di di tabani matwa tabani mbudi tabariye tse mokolopo tabariye tse senkomi tabariye tse senkomi tabariye tabari ma khetele khetele khetele khetele latile.

tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena kganyapa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yelwa kwa o kaeka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

ba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolo o ba ha o ka te wa o ka etsa la mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ere ke tegele bo jwa lo magana murimo wa ka ya ntsengang admire pethimelo wo yana ntsenye tswa jwa lo dingkontsa ka yana ya ntsengang admire hore ke nne ke solo phanya mautu wa ka mampa ya ka ya lebika ka ena atlanke woli ya mohau e leng yona isopo atla e fuke e ka sitena le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga ena tshebeletso go teoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai a go tlo ke le bo jwa le yona gaitsedi ya motho la la mapone ya o nkileng a monna te ngwana wa batho go tlo go renga yona yeno ya borobong a go dikela hantle go renga ya leshume le metso emedi go isi bo bo holo hata di harolla boseka ya santsa bo ka dikgomo ka go sepala ngwansa ha o lapeng mo ditsengwe le hona teng mo sebetseng wa hao ka o fapakana ruri o kentse headset ya hao lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlwebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium antle tlasa thaba le pantso thaba ye sepono mpe ha bo matswalo Utinga ke busanga vhalo ke magana thoriso ena ke wa mushweshwe mushweshwe ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso tlatsa lihlo le ntshotsho le bo etile pele ba magana taelo matsuso ai le morena gwa bane theko ena ke morena wa taba mototle ditiela borraro ke le bofela rona basuthu ka hona khotsa Nala ke la bohlano la bohlano ke la la le shemele metso emene kgwedi yona ke ya borrubedi seremo ke sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng monnete re ditse hantle o dimo matsatsi a magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a le kgolo Mashume amararo kametso e robileng a monna o le mong a tinyane beke yona e tsofetseng ya bonnete ke beke yane ya mashume amararo kametso e tsheletseng ha thuto ya letsatsi lena e le ya ketetse pedi e sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PC ya fama lena non le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show emo e fo ona ke wa bana ba gwaane go ya tseba go thapelwa ke lelomolo ona metso tsenyana ena e rubedi re furaletse ya monnate ho rra ya rona ya borraro o di maphisi ya fam ena no ne monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show namoro tsa rona tsa mohala plus 2665 599 56 2121 9956 Hai ba haleo era ke tiketse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ra bitsa ho wena ntate ra bo sa feleng alfa le omega alo le qetelo ho senya mesunga ya letsatsi la la bohlano ntate re tla ho wena ka difahlo tse inameng e ka ba di inametseng yana a senatla sa lehodimo
ke ka lebaka la fela la gobane di tletse ka mosito re tshaba o ka tadimanya difatlho tsa rona le sefatlho sa gago goba ga ona le ya le mong ya ka phemanga bogale bo katlanga bo mo lebile wena senatla sa legodimo re ipea tlasa bonamelo ba maoto a gago ntate mesonga ya letsatsi ge re o tlo o qale le rona o tle o e qhobe le rona o tle o e etele le rona senatla sa legodimo o dutse gantle magalapeng a maleme a rona e tle ke re tse re tlanga go di bua ka maleme a rona e tle ke betse gaisang e tle se ke betse e heletsang kwena senatla sa legodimo ga kopa tsena tsotlhe tlasa lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ga o dumela ngwaneso e re amen.

ile ka thaba ha o thwe ha ri nga ka tlunga ya morena. Ori ma PCF am hi ala khotla ga sola ga ntatae.

0: ba ha o morena
1: ba ha o mogana wa neso
0: masale
1: ba reng ba mosala morao ba tswa itele pele ba ipiletsa sa faparo sa bona ba ntatele ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena masale handa a molomo wa
1: me amela ka tolaka
0: morena mo ima matsiritso la khanyala go tswa ba balele ba ntwe ha
1: ka o tsena lena o se gore ntata
0: amen ngwanis
1: amela ka tolaka
0: boraro bo halalelanga botlotliswe modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ya bilenga teng ya lenga tenga ya tlanne ba betenga le ka mehla o sa feeling mkhono tsheu a le ntate molo le ele reba ha o moren
2: ba ha o moren o sanga mo re
0: se ya ba ke
2: di tsitsi ya sa hai o ba me kinta te ala ra wa ni ke a khatlwa ba ha o moren ba sanga mo
0: re ba ha o moren a se ya ba ta ha ntate molo botsof
2: amen mo sanga mo re
0: amen e ngwanisi

0: Morena. Murimo akeke a o fatsohletse o dikopanga ho bane pelenya ha o tla mo lebala re ba ha o morena ntate tshidiso lento a le borogwane re ba ha o morena
1: le ha o morena mane
0: morena matshep
1: tabelo ya ka e ntse sa le tsatsi
0: Reba ha morena.
2: Kala ha morena.
0: Mahali.
2: Ke tlo tsile ke so ha o ntse go wa mphomosa. Kaba ha morena.
0: Kaba ha.
2: Ba ya ke tsena sa potele.
0: Amen ngwane. Ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabofela.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mo kwa fatla
1: ke ke ya ma ke te mo pala mo sima ka ho se ke ka dia ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena ang kwa fatla
1: ma se kwa tla
0: morena mo di mo matsiriso la ganya lo khotswa ba balele ba ntlo ya o nneso
1: go ga le re pina
0: amen em tsamai ba ha o morena tsedinga dintho di bohloko empa ke thuto morimo o tla o bula mahlo ka ntho tse tla o roba mpilo baskom maswabi editse kwa dinga ha ntate molo tsa utse pela increase

0: ntataise modisa ya molemo bophilong ba ka ke ba ha morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha morena
1: ka ba ha morena
0: me chiche
1: morena o ba etse bana bo se ba litsi se se di ba tshwara ka botsara ba le fast ka ba ha morena
0: re ba ha morena me chicha pela tshi
1: Amen.
0: Amen. So, Morena Murimu wa Matsiri so la kanyala khotswa wa balele ba ntu ya eno nnisi.
1: Ka tshona sala rena mopeng.
0: Amen.
1: Amen.

0: re ba ha o morena
1: ba ba ha o morena
0: wa nis
1: tsapa je ho fa ka pelo ya ha o yohle o se ba tsapa bo hlale ba ha o re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngo matshep
1: kwa la ba ta amene ntate
0: amen e wa nis o monnati e bile o ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o boswetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya lo

0: ba ha o morene
1: wa ha o morene
0: rakhad
1: o ma tsatsi ka ntsha ba ke le di tsitsa ka tsela ke tshe ba ha o morene
0: ba ha o morene rakhad ntumeng a matete
1: ba ho tsa mmish
0: morena modimo ma tsitsa la khanya la khotsa wa lele ba ntlo ya ha o nta
1: ha o re tsa le mo hela mhlanga mo
0: tsene amen e rakhad wa dipeng re ba ha o morena
2: ke ba ha o morena ngwane
0: me marorisa
2: ba inkela se fapano mahetleng a rona ba tle ba shona dikano tse ba leng ho tsona ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena me marorisa nga mokatse
2: na thote ngwane
0: amen ngwane
2: amen

0: re ba ha o morena
1: ba ha o
0: morena mopheme re ba ha o morena mopheme
1: ha
0: tswa tsa amen ngwaneso

0: baho murren
1: ba ha mga nanda tisa pelo mashanga Jehova
0: murena tibel
1: kawa masole nto ayalwana ithomele mboshe tirakiseo le khome tsaga di khomo tsa moya ero ri se murena le boke kalena ba ha murena
0: re ba ha murena murena tibel
1: mga tlo Francis nti ka tshipi tsela go le pela tsa tsa tsa pa mshanga mona ke go be tsa tsa flagalo go tiatsa ma amen
0: amen ngwanis
1: ke se ke morena

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: makgoba
1: ha bo tsupu bo kena bo tuba sha ba Jesu se papalo sa kholo khotha ke di ba sana tshidiso mo ka medi ya rena o tse ba se re se hlokang ba ha o morena
0: re ba ha o morena makgoba library
1: amen ngwane Jesu

0: mahau hauna o kene ka ha go nsebetse mahauna o kene ka ha go sa le moya sa tsi mahauna o kene ka ha go na ha ya le sotho ka go tshimotsi mo ka go botlotsei ka ya na ha ya le sotho mahauna o kene ka ha go ditlile mahauna o kene ka ha go ditlongo mahau wa mogena ba gona Jesu Kriste rato la modimo ntate kopano le matshidiso ebe le rona botlhe go fitlhela Jesu Kriste a tla go tla lata kereke ya gae ka lefatshe lotlhe amen
1: amen mtlokwa
0: amen ngwaneso
2: tshebeletso ya re ba gao morena e fela gona mona mesonga ya letsatsi le entseng a bualo ke morena a go boela go kopane le wena mantaga ga mogena modimo a ratile godima e na tshebeletso

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlumye le fifi mti. Kheri prompita yena haella le go dibo. Pane ba le ka utimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tshubuana le ha fetu wa mti wa fetu le polo tsa banna le basadi. Utle go tumiswa wa ba fela mti. Ba profita le dinaka le bohle ba tsebe wena o tee. Ke na ya re ne ile mo philo ke na re ne ile ntutu.

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tshenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebenga a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinya samolo

ka paneng morena tebello jale ka nka matsekitsane apelo ya modimo ntate potele tshupane ha ba bapala memarika be nkosa amena sisti a se a hla nkgono tsheu ke a phela ntate moeketsi ka qetella jwalo ka ntate maphatswe ya ba kaofela wa rona ge ba mashome a mabedi ka metso e supileng 27 amens 27

0: Nenemetse. E ka re ke tla hama ke ikotela. Nenemetse. E ka re ke tla hama ke ikotela. Yebana. Ha?
1: He
0: bat.
1: A person standing with two legs.
0: A person standing with two legs.
1: Standing with two legs.
0: Ow.
1: I'm from Pua and Pua and Mo.
0: Ow.
1: That's what the moment I give a melakawa.
0: Ow. Pepe Naga.
1: I won't go out that deal. There was no such a melody. I can't make a woman to believe it.
0: Oh.
1: Oh. Yamme. Yamme.
0: Yamme.
1: Motivan,
0: how motivan Nike?
1: Moshakwana. If I'm not happening,
0: would you fancy a man Walonzo? How Moshakwana?
1: How
0: Nike? Eh? How Molatuki Namotivan Yimotle? How Mewabanavak? How me
1: Molatam
0: Dim? Would our room Twam Dimokavaka or Plama Hobo?
1: I'm not sure if you're a good person.
0: Hi.
1: Monat.
0: Ebi do ya tabis.
1: Buli.
0: Eh.
1: Ke sa tshitsi ye nntse ke na dipake.
0: Ebe ke ya mjwa le bana ke eme hantla ka lekala. Ha ona le lethole ke nan le lona.
1: Mo le tse ho hle, ngwana mme ka khwakholotsa fela, ha ile ke ntse zwana o tla bo botsa motho mo kwena. Ke ntse zwana. Ke ile tsela tsa ba ha mo gana nnes.
0: Hey,
1: Masalika Tibel, Honor so had a telegraph ticket danny, Salata Havos of that death usual in Dubrohan and Galatiki danny, Rana Matsupon to the Maspudi, Mayamata or Houta Petahamas Mulli Tiki danny, Mahalia Jackson put the listing, the dead in Pomp for Facebook, Honama Fatam Halsuku Halukue, Pasquama Swabi had out the Galatiki danny, so Maspudi. Même Marita Ben Kosa Hanko Sadali Tikitani, même mon père Marita Aleka ou Tahatamai. And that day, Potele Supani, Tahulu Kalitikitani, même mon père Homarahatamai. That day, we get Hamata Lakali Tikitani, Benji Benji Stadium Ere. I was looking with one of Facebook, Mels Mahomoto, Linkoto, Kwasaning Al Kwasaning Kalitikitani, Meti Tapelasu, Koshal Makal Masama Suristika Tikitani. Mwana masisi tute. Ika temo ni tihamat ala kale sikizane. Mema kata wile pulao si point. Sisti do msisi kale sikizane. Mkono masepo kwa labata. Mwana mkwani Facebook. Akali nchume matiti tabakupa. Akali nchume matiti tabakupa. Mema kukisa mkatina hatute. Mpeme kwa di ndota mfuki mfandabeli. Paka mpilo nkale sikizane. Sab magne ba kubu magana Francis kudalon si kasi pseling di bilit la buta buta mahisan mo ano ang ano na lumusangan na maminlane na mga tesyon mga tesyon mga hubong kala si kisan mga hubala ebrani abaring kela mahaw bilay masuma mga gawa mitsu supile ayaw halang mo kung sa ibalan ni masuma aman ni amuso umu ibalon ni sa uga
0: eh
1: banyan ki chuteng e sentile e America.
0: Oh, chuteng ya America.
1: E le ke khona ma khwantsa ga hel ka Africa mona ya Saudia ka mona ke ga hel. Ka tla se se se se khumela.
0: Ai.
1: E ho se ga ke ya ka ha ka di misan.
0: Se se le se se sa ijampe.
1: Ka kana se se le se se sa ikhumela bana we. Tao bona wa uta.
0: Obeti.
1: Eh.
0: Obeti. Kapela mahlwa ka ka mona le batwa la bafukenya le ya kopana sunta sona sina ka mona ka kwala bata hang khono wa maeba mararo sunta ha ho renya le shimele medzwe mmedi sibiso etenga ka pelo mahlwa ka ka mona go le batwa la bafukenya le ya kopana mafelo a viki yone na sunta ha amona ka kwala bata hang khono wa maeba amararo horenya ya le shume le metso e medi ho feta mona kala le shume le metso e meraro kgwedi ena e tlang dikolo di tla bulwa tsa mo ifo dikolo di tla bulwa tsa mo ifo a bana ba gwale dikolo di tla bulwa tsa mo ifo a bana ba gwale dikolo di tla bulwa tsa mo ifo wa bana ba gwale kannete shaba hantle na kwa ne pa itsenga metsotso ke yane mashume a mabedi ka metso imine le sekoto re ka town ya mokokotlo ho ring ya rona ya bone ho tloa ka kutlwa ka di 6 he 6 or 4 6 or 4 2019 January 6 or 4 2019 January o fihletse 2026 tje seven years tuto ya ketetse pedi ke ditse hantle ho di ma tuto ya ketetse pedi a isa le ho tloa selemong sona se sa 2019 ho di nyona eno ya apeli ya pele ka bo di 4 ho fihletse yana jwa 2000 ya mananeo a o ke seng ke a entse ha e bapalo tsa rona di ntse di kopana hantle o ka reng o ka reng o le ngwana kgwane o monate
1: ebile go a thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela ntate
0: nkgono
1: ke nkgono mmatshepo ntate Ulane o qadile le rona ka di 4 tsa kgwedi ya February
0: yes
1: mo sona se nepaetse ke 2019
0: yes February
1: ntate
0: ke a leboa hle nkgono wa ka e le mono ntse nkgopo February
1: ntate
0: thank you nkgono o ka re nkgono a tse ya ha mona
1: tse re ya bala masatsi ya nan tse re ya bala ho nona le mone le ke ngo tsiwa le ke ntse ke hopola ka hloko
0: thank you ngono wa ka
1: thank you ntate
0: thank you ngono wa ngopotsa e hlile ke February go ga o tlo kwa ke ntse ke thola ke ntse ke ha kwa tsena ntse ke kore ke a hopola go ke bo kgoding ya bobedi kudinya bobedi ka pa ya pele mpa he ke yeno sa itse di 4 tsa February 2019 ene le hane ke kala o dula studio sona se ke se dula bualo se qeta ho hatuwa ke mofu ga di konele joki le qashasha o ka reng ka manane wa a 2000 o fitletsana bualo o ka reng Omonate.
2: Ile wa tsamisa mona.
0: Omonate mrena waka.
2: Ke tsa wa fela mona.
0: Mrena waka.
2: Ai ka ni tsira le wa ntate ke matai ya mafolo. Ke tsa ga hanse.
0: Ke a le bua mokana waka.
2: Thank you.
0: Thank you. Ye ke matanki ya maholo a go ntso tshwere ha. Antle. La ha ba ona le mo ri la nna ga tsama ga ntse ga hatanang ditorong. Empa he. Go santsana o tshwere hantle lenane o lena latsatsing lena ke lenane o la dikete tse pedi a isalo ho tloa ka selemo seo sa 2019 kgweding ya eo ya bobedi ka di 4 ho fihletse yana jwang o ka reng ke hloka ho ya dijong hore nke ke ilo ja golo fela nke ke je ha wolo fela go lo ka ile la bohlano tshe o monate
1: nake
0: nesu
1: o monate
0: e bile o ya thabisa
1: o monate ngwaneso
0: ke thabo fela
1: go ke ke thabo fela ya mannete a tsiba ga o le boela ngwaneso
0: e
1: go ba neng mo sebetse o yenteng o yente ka katsheo yo she a mamello le ka bui ego la ho ka ba ha tsuna le mo simona di o no tlantse itshikitsa
0: na
1: ke ho pula hantle a ke tshwang ho ine tsi
0: e
1: ya le ya ba go soetsi le ho tsiba ke mo hla ka tshapua ga ya maputo o yo o le tshupisi ba di mo ga wa ga o ma ndo ho bula
0: ke ho pula hantle ho ke ya mo eletswe ka mane ka maputse ka nta ntate molo nyenye
1: ka le ke tshosu nna ke sa tsile le tsalo ha ma sa bona bona go mo tlo ke ke ma danda ma
0: ha ba sa bona foko
1: ke tlo mo di mo wetse tse ka gore le ka gore ngwane so a o se se ka tlang ke pele ho bana go nna le re la nka ga kopa
0: eh
1: ga ke bina o mo di mo na o wetse di tsheng mo mo re le ntse le ha di se fo di ga tsa fisha ke se ke re ta wetse le tlo o mo se se nyo no fela ke ka ke se ka mpa matla ke tlapila
0: ke a le bua ngwane
1: eh a kwa tsena ho ya ya ta u tsa
0: ke a le bua
1: ya ka le bile le ma ka tsa
0: thank you nake ke a le bua khaizeri ya ka ke a le wa gae butle butle thola pelo ha o bua ka koso thola pelo ha o bua ka koso dilemo tsena tso seding kile ka pamatsatsi yana o sengwang kile yana 200 2000 ka ofela a semantwa semantwane a se papadi mme ke itse ke batla go ba gae koko ke itse ke batla go ba gae kwa wa bona ga ka ga ke ta we go ba la ka ga ke ta we roba ka letsatsi le le leng fela la ga e ge gathetse go wena bulane gathetse go wena bulane ke tla thaba nka thaba ka ukwa mna wa bona nka ka go ba gae kote mosue le le go u bile le lona otlwane bo 2012 ka pa 2012 ene le a e le tla mo hopotsa 2012 ne na tsama o tloa ka bo bo 204 bo 2 mama tsana dile motse 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 years ngopotsa gona na mosuela le qadile le yena ne go ba ke yena ke tseba ngona le dile motse ngata ngopotsa fela ke tseba o tswela pele khopotse fela ke tsebe o tswela pele tsa tsine na ke tletse ka thabo ke tletse ka thabo ana mosuwe le bile le yena dilemo tse kae le phisimo he ana le bile le yena le motse kae le phisimo sare re qadile re agwane le yena ka 2012 he ho tshatshela morao ngkhopotse ke tsebe o tsama ngkhopotse ke tsebe o tsama empana la nena e ritse o lona go re ke re nalane he yona o no itshware go re nalane yona o no itshware nalane yona o no engole o ithute yona ngkhopotse ngkhopotse o monate
3: leso
0: ke tsebile go e tla ba wena
3: empa ke mo gole le tokomane tsa ka fela ka ga motho mo ke neng tso mo mamela go santana wa submarine 2012 ke naga ke gopola e ka eneselelomo tsa lesome empa ke le gole le tokomane tsa ka fela
0: 2012 o gopola gore eneselelomo sa lesome
3: ga be ke gopola gantle
0: ke a le bonnake
3: amen
0: ga e ba eneselelomo sa lesome le o tswa ke santsana ke saletswe ke tsebothago dilemo tse bothago tse bonne empa he ha e ka ga geta ho e roba raikot ha geta ho e roba raikot ai e ga ke hlasela thuta ke la go hlalwa tsa tsinela la go hlalwa hlala mo qebelo tsa tsila malofa be se le fihla bontate be se ke yana change house a ke re motho mo nne mo mosebetsing wa o ipela moelwane o ipela meolwane ha ke ne ke fihla mona julo ka makana masisi yatsho a ba bambane ba sampone lo mpona empa ka kopa makana modimo ka re hey makana modimo o tlomphe matla wa tswa o tlomphe matla ke tle ke tsamaye le moifona bana ba kgwa ke tle ke tsamaye le ona ke tle go o fihlisa mo ona o hloka ngwana teng le wena ntate mo o reretsenga moifona bana ba kgwa le ho fihla hona teng ke yona kopo ya ka kileng ka e kopa mme ke sa boetse ke kopa gape gape a nka ka roba raikot motho e mong le mongwe o ipeela meolwane e re ke tlhasele thota ke labohlano tsatsing le labohlano la tlhola moqebelo tsatsi la malofa be se le fitlha bontate o kena change house bontate o fasa mapaka wa tsebana ke le bakae hae ka lesotho mmale ge madedile ke le ba hae ka lesotho mmale ge madedile nne meje ke le vele thata la mo ga maphofu ke le vele hlotsinga di hamore le dipeke ke khole thata ke tla ipumana ke ikentsiwa a ona le letho

0: Oima so horra ke ya bohlano ntate famole wa ka materile thutswana ya tshisana ha tsela le thota ditsekisana sebaka pele nyana o mono ke la ka o nkela bua le shwabe ka dipompong ba go sale teng a butira motse wa ba ga thupa shapa fa tsa ba ga taba di mosenekeng a pele nyana o mono ke la ka o nkela bua le a buti janki janki a buti mo ja di hloho a ge di thota go tsufala wa matsi e phello a gana le motsekisang ke ka go qalla bjalo ka ntate ya moholo ba nna ke bua bjalo ka yena ntate mantsha a re situmo ke tla ipumana ke ikentse jwang go ba ha ona letho le o ke tla ipumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena ke potelele mona e be se ke re tswantswang ka re e tlokwano ka re tlomona ka re tlokwano ka be se ke re tswantswang le yena ka be se ke re tlokwano tlole mona Kokwado
1: Ke a ke sa ke re tjantjwan le yena mabolala sonke ka hey kokwa to tlomona a pusha skoroko
2: Selemela sports updates
0: a ga sheba tsena tsa dipapa di hore na selemela na se fupire eng ka re ka le fela ga sheba bua lo hore under 20 African Cup of Nation qualifiers Lesotho le keneletse bua lo hona mono group B di under 20 mono moteng Lesotho le nanga le naha yane ya Eswatini Lenang lena haya Angola le boetse lena lena haya Afrika Borwa Mothemonyitse ha bona droyena itse ha bona droyena a ga bana Lesotho le selifue bo Afrika Borwa bana le selinkile bo Angola nna a ga ke mathata fe ke ditaba tsentseng di etsana me a ge sheba bua lo group B mane group A mane gena le Mauritius gena le Namibia gena le Seychelles gena le Mozambique a tinyane go na group B mono ke South Africa ke Lesotho ke Angola ke Eswatini Group C mane ke Zambia ke Malawi ke Comoros ke Botswana mme dipapadi tsena di tla qala bjalo ka la leshome le metso e robedi o isa ka la mashome a mabedi a metso e supileng September di tla qala bjalo ka la leshome le metso e robedi o isa la leshome le metso e supileng September a go khutla bjalo emmata bjalo ka pelinyana ke sheba dipapadi tse ileng tsa bapala ho le buke ka sheba bjalo women's su African Cup of Nations moteng Algeria ileng yang kana bjalo le Malawi ya ba Malawi e feta bjalo Algeria ka ntlatse tharo ntla ile nngwe Morocco yang kana bjalo le Cameroon tsa tswa ka lebalenga ile noto ho noto tsa ya thawonga ya mekoko ke moteng a Cameroon ile nya feta bjalo ho Morocco ka dinkhatse thago ho ntla ile nngwe arma thaga ya ka mane ka Europe ge kena bjalo ka mane ka UEFA Super Cup ke moteng a PSG ile nya kana bjalo le Aston Villa ya ba PSG e feta bjalo Aston Villa ka ntla tse pedi ho ntla ile nngwe ge khutla ka lebelo le potlakileng a ge ntse le ka ona ka mono ka Europe ge ge Conference League ge ntse le ka ona ka mono ka Europe Copenhagen yang kana bjalo le Diversen ya ba e ba Copenhagen ba tse hlano e ba ile nngwe ya ba kakaretswe ba tse rubedi ho ntlaele nngwe lutun la pele ile ya ba tse tharo ho ntlae ho not jala ha di kopana ka ofela di fitla di etsa tse rubedi ho ntlaele nngwe katowise yang kana bualo le hapel tweveyi ya ba capitalize ya ba dibatse pedi kakaretso ya tsona ya e ba 3-2 rapid vienna yang kana bualo le paid lamina scott ai lamina scott ya ba rapid vienna diba pedi Fiat iba noto yaba aggregate iba tse tsheletsenya go ntla e le nngwe a ke matha ka tla bua lo mona Africa borwa ke mo go ile ka bona bua lo AmaZulu eng kana bua lo le Orlando Pirates tsa tswa ka lebalenya e le nngwe ho nngwe Durban City yang kana bua lo le Golden Arrows tsa tswa ka lebalenya di theta noto ho noto Kaizer Chiefs yang kana bua lo le Sekhukhune United yaba Kaizer Chiefs e feta bua lo Sekhukhune United ka dintla tse pedi ho noto Milford yang kana bua lo le Siwelele sa Marcel yaba Milford e ba nngwe Siwelele e ba noto ke ka mogohe di lenga tsa nkana ka tenga a re di sheba bjalo ge di ya bjalo ka mahlo a thinyane letsatsinya la maobane ka mane ka Botswana ka mane ke mo tenga sehlopha sa di jabatho selenga ka mono ka Botswana ka mono dipapadi ntse le tsona tsa boitukiso Moteng a sileng a sa bapala bualo le setlhopha seno sa ka mono ka Botswana e leng a Township Rollers. Mme o tla hopola gore Township Rollers ke mane ne mo sebapadisane sa rona e leng a Moriana Moriana a leng a ka gona ka teng. Township Rollers ke yona mane mo sebapadisane sa rona e leng lehlono la Fothwane a tswang hona teng sehlopha sa rona sa dijabatho se ile sa otla e ka sitana le ona go gagatha go mmula ka sehlopha seno sa Township Rollers ka dintlha tse tharo go dintlha tse pedi ga ntlha ya pele ile ya kena bjalo ka yena Janetta Bantsho ya bobedi ya kena bjalo ka yena lehlono la Fothwane ha ya boraro ile ya kena bjalo ka Jane Tshotlhego ke ka mogwehe ditaba tsena di ilenga tsa ba ka tenga ya ba e ba tse thago setlhopha seno sa dija batho ya ka moriya ka magwarane e ba tse pedi setlhopha seno sa Township Rollers ke ka mogwehe ditaba tsena di ntseng a di tsamaya ka tenga mme ke ntse ke etsa senanapo ke ne ke batla go theoa gona ka mono ka Botswana ka mono mme ke ntse ke etsa senanapo ke re ke tleke ke bone gore na ka mono ka Botswana ka mono re na ba ntse ba etsa bjanga bana ba dija batho mme ke a bona gore ai ka nna ba thabo thabo ile ya ba thabo ntate e ntse le bosivu bonnete ke mathebo a lo ka lebelo le potlakileng letsatsinyela ho sane a ke sheba ka hare ho kampo a ke sheba bua lo ka hare ho kampo

ke re ke batlana le Themba e le phala mohala wa ha ya ho fumane empata ba uniting intseng re bona intseng ya matha mona e reng se tlhopa sa matlama se tlankana ba le se tlhopa sa kwading island a seletsa tsinla ho sane ho renya le shemele metso e mmedi ka mono ka kwading era go bulela mohala no morentsa mohala +266 599956 le 2121995

0: ha ba tshwa ha ba tshwa a setswalle se fedidi setswalle se fedidi ba shanyana radio
1: ntute ke tshwanelo wena
0: men ntute ke tshwanelo wena
1: ntute ke tshwanelo wena
0: a setswalle se fedidi
1: nna ngwana ka go tsenga ne mwana se mo na mwana
0: se tswalle se fedidi
1: ya u ka fela a re bona u kona a tshile se se di ena a ire ntse ne marama a ntse ga u
0: e santsane le mabarabare
1: e ya a re mame ya u kona o komiti ne tla e khetsa mono
0: e
1: bona ba re ntse khro ka ma kunutu o sa tsiri o ha
0: kae mo u jwale le tlama
1: a yo go ntse le go go komiti mo ga kwa ding ka mo
0: o ho tlo kwali komiti ya kwali ngale nda sentse khathwa ka le kunutu
1: eh go kwa taba tsena
0: a e le tlama bjalo lo ne taba tsena le dinga ka e le tlama
1: e ya ndi bua ke le wa se tsama go na ga tsama di go tsama go le mo
0: ha e le tlama wo lo ne le dinga ka e tsa taba tsa go kwa komiti ya go nna na we
1: se fa pa ona ke a ke se go go ona taba tsama
0: eh
1: go wetsa ne
0: hey wa se ka ntshala ka ka metsi ya batanye sa lose ngoreng ngoreng
1: eh
0: ngoreng
1: ye re handa ka mama ntere tsama ntere tsama ntere ka hla go nala ke re wa tswa tsama ba ga tsama nga holo
0: eh
1: go tla ba tsendu de he go mutle khetile he he ba bang ha ba tsebe eh eh eh ko ndo tse ke ndo tse go tswela ndo bua
0: bona na we
1: bona ona ke se le de bula
0: ane le se wa tswa monna ha tla hloka matswele ne le ha ukule wa tswa monna ha tla hloka matswele ne le o bana ukule taba tse thata bile ka tsona tsi huluki
1: wa ne bula
0: hele hele le renna
2: bona se na ka go wa sha ka go ba to go ka go ba wa tla he ka go ba tsala tu
0: le renna aba di thata banna ka ga di hlopha ka mona ah di thata le re komiti se re duwe ka le kunutu he le re komiti

Osani kamona ka hafuso. Ai. Banna dikopane. Kamona ka hafuso kamona. Dikulo e tla dingkane jwalo le magwala. Ne motho emong la hlatshware ye monna ye nngwe da biki ya dikulo le magwala. Kwela o sheba bua sono le magwala fela. Ye nngwe da biki ya dikulo le magwala ba re nthwena ke ya o tloa gale. Me ka mona ka sekamaneng ka mona ka hafuso dikulo di tlankana le magwala sekamaneng a youngsters e tlankana bjalo le bona ya hafuso mo ene me ya tshaka bolo hobe ka ona ka mona ka hafuso tsatsing la hosane.

wa tseba ntho e ke e ratang setlhopha sa ne sa township rollers se ile sa kwana le lehlonolo fothwane lehlonolo fothwane ke eno o sa kokotetse sepekere maobane gatlhanong le bona a tla jalo ka gona ka mona ka dija batho lehlohonolo tale o ile a nna matha ka go setlhopha sa matlama ntsane seepa o ile a nna matha ka go setlhopha sa matlama e be tsatsing la gosane banna e be go tlaetsala keng

Sotho ka mona ho hlakile hore Lesotho lena le talenta ho hlakile hore Lesotho lena le talent meta batsaka di sale ngata ho yena ke ke re tlo utlwa hore na ke bone le diporter mono ke bone le diporter mono ka magwa shebella diporter he meta batsena tsa a ka tlo tla go utla hore na tantsi na e ho kana buang le dipapadi na tantsi e molemo hore ngwana a ka iphidisa ka yona ge ne batswadi re na le hore ngwana ha re mmona a na le mogono wa tantsuno e be se re ho ngwana enwa e tlo ba le tshutshutha ho ngwana enwa he e tlo ba ngwana a tsamayang le masiu he ngwana enwa ha na bokamoso he ngwana enwa empa bona ntate mohapelwa bona ntate re a tile mohapelwa ke enwa o tswa grace ka lebaka fela la tantsi talenta ya rona ha re ba balle butle ke tla otlela le ntate ga tile mohapelwa hantle ke tla otlela le yena hantle beke ya ne tlang jwale ke tla qoqa rena le nako re jwale ke tla qoqa rena le nako le yena shebana kwa hone pa itseng ntate metso tsuki yana ile shume le metso e mine re tadi me ha monate horenga ya rona ke bua jwale ka horenga ya botshelela Urima PC FM ya le khotlala gasola hantatai go thewa hantle a vanele sotho hotel and casino ge shebile nako ka kwano ge shebile nako ka kwano mina go ya gona hey ematasetase ye nako ya gona ematasetase ke tla iphumana ke ikentsewa ke itseletsa tsinya lena Lenaneo lena le o ke le etsang ke lenaneo la dikete tse pedi e sale ke fihlile PCFM mo tsatsing lena lenaneo lena le o ke le etsang ke lenaneo la dikete tse pedi a e sale ke fihlile PCFM mo ka tla iphumana re ikentsewa a ona le ithole re tla iphumana re ikentselo

0: mutshanyana e
1: ka tloa ka etsa jwalo monyakwana jwale
0: ka tloa
1: ka etsa jwalo monyakwana jwale.

0: e monoti e menya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoi motho no hopola hore taba tseno ha di etswa di tla etswa ka mo o bulehileng ka mogwa o nang le ponaletso ka mogwa o senang ditsuka ka tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka hohlehohle ka mogwa o ebang mohlo mmuso ka kgona ka teng empa re tsheditse jwalo ka le leng la matsatsi mphato wa rona eo re ne re mo tsheditse ha re bitsa re bile re hopola hore ba bang ba rona mohlomong jelo tshotlo shebisana taba tsa maano le eng kaofela ebe jale re fumana re di fuwa lethathamo le hothweng diparty di tla fuwa tjena le tjena le tjena mona moo holo hiwa bana bana kapa batjha bana ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project sa tsa dihalahara ho yona ena dihalahara ee diparty di tla fuwa tjena ka ka le batowa mo ABC na le mokgethwa e tlang ka 35 DC e tlang ka 13 mo e bang DC na le mokgethwa DC e tlang ka 35 ABC e tlang ka 13 PFD e tlang ka 2 MEC e tlang ka 4 ke le tsena tse dintle seneng ka 11 ka ofela jwale bo BNP yone di ntse 4 jwale jwale jwale ba bang ba rona ka makalakala mpa jwale hona le close ka mane ne ka tumelano ya yona ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso e mpe ya matla tshebediso e mpe ya ho ba le matla ka kapa ya ho fuwa office abuse of office hore a ka nnete ke tla sebetsa e toka mo transparent e le hore re create mesebetsi bakeng sa batjha specifically ka ho tlo ntate ho na le temana mona e buang ka bona hore oh ke 3.1 di ya te e buang tsena make it go batla ke qotse le pay special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo
1: e ga bana ba ke ba mambantse ba buang tse ke buang ke tla jama yana ma China na le Philippines
2: tell them muso itse o patetse ngwezi yo o pataletse ngwesa itswa o e mong wa batho ba ke ntse le tso go patala mo sebetso sa o sa fela ngore o re ke go re o re go e tsa go e re go mento go e tsa ga tsela ya mmuso ke na ba ke e tswa di e go re o re no sa di
1: le ge le le ke e a ke mbone mo le ntse le nkutla gore na ke reng ke ga ke mbone mona motho eno wa lona o tu entserwang jwale ke kenakena ne le motho a itelekileng
3: ka ga mongwa ka o la nlaela mpha o e outa go tswela pele ka dipromotion I think you need to prove it beyond resting molta
1: jwale ke kenakena ne le motho a itelekileng
3: ka ga mongwa ka o la nlaela mpha o e outa go tswela pele ka dipromotion I think you need to prove it beyond resting molta gore ke lotse molao taba tse ntse o ileng ka tsona nna
4: ke na le maikutlo a gore ke le rapele batho ba eso gore re fihlile boemong boo re le naga nakong eo ke neng ke ntse ke gola ka gara civil service go no ntse o na le bo ba eso gore re fihlile boemong boo re le naga nakong eo ke neng ke ntse ke gola ka gara civil service go no ntse o na le bobodu ke ile baka ga ke le mongodi e mogolo wa mmuso ka etsa pina mona e reng bua morena motlhanka wa gao mametse ge le batlhanka ge tla lwantsha bobodu le bomenemene e ne tsho jalo pina e ne lanka etsa ga e bina ge le batlhanka ge re ge tla lwantsha bobodu le bomenemene it was nothing compared to today bobodu ba nako eno ntse re ingamangama was nothing compared to today gona tsena go fitlha moo le batlhanka ba lokileng ba maatla ba sa bone molemo wa go tswela pele go ba goloka le go ba maatla gobae jale batho ba ntlafala bophelo ba ntlafala batho ba gaa matlho a turu batho ba reka koloitse turu ka bobodu jale motho o dutse moo wena o ntse ore o godigodi jale batho ba ntse ba ntlafala gona pele gao moo ga e ba motho wa monna mosadi ya gao ntse a o sheba gore le re ke monna nthoe batho ba ntse ba itlola mona ba itlola mona bona mogang eo mane ya fitlhileng 15 years after eno waka fela bona na ena o phela jwa ena wa ka o ntse ge ke gudigudi hoho be bahlomphe
5: mamedi re ke o dumedise ka jeno kgwedi ena ya phatwena le matsatsi a leshome le metso e mene selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng gotlhotlhe mo mametseng PCFM dumela ke le bohathapelo Buliane ya ne lehetsang dithapo tsena Bishop Mlapo ka gore bulela ka thapelo mamedi ke la bohlano bekeng ka jeno lenaneo le na le ya goreng ya borobong go tloa ga jwale lebitso la ka ke tla lefo motutse ke mswadi ke mosheng wa Shabalala ke na le Thabelang Tau ke ena ya tlabantsa re balla ditaba ka tsa metsotso 30 ka morago ra ja botshelela le tsa metsotso e leshome le metso 5 ka morago ra ya bosupa re tla teta le yena goreng ya borobong moamedi ka gore a tla re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong ga e le o sentsena ge moamedi e re o fetse o re o tshwaretseng tsona ka ge go kgetsi ya rona go lena la thagamiso.

0: go seng hona me mo mame dire re tle re tla fela ka tseding tsa dipatlisiso mme re be re shebe rona boithuto ba rona e ka ba bofe ditabeng tsena ka jeno he mo mame dire re bua ka phoofolo ena e bitswang nare go latela ditsebi di supa ga phoofolo ena e bitswang nare buvalo ka mantswe a mang he e le nngwe ya diphoofolo tse e bonagalang di atile gagolo le nageng ena dinageng tsena tsa Aforika mme go latela he momamedi ka mo e bopeileng ka teng kapa nage e phelang ka teng e phela ka ditlhopha tse ka bang nyenyane kapa tse ka bang golo setlhopha se seng se ka ba le magolo a diphoofolo a teng go sona gagologolo dibakeng tseo dijwa le metsi di le ngata gagolo se makatsang ke gore bophelo ba yona he momamedi nare ga e tsamaisi fela ke phoofolo e le nngwe e maatla go na le dikamano he momame ditabeng ya tlhokomelo puisano le go etsa diqeto ka setlhopha mme ditaba tsena ga di etswe fela setlhopheng sa dinage se di etsagala he momame di ka mokgwa wa go vouta e le gore le diphoofolo he momame di na le tsela eo di etsang diqeto ka yona gagolo ntlheng ya go vouta mme nnete he momame di e ka supiwang mona ke taba ya gore go nile ga ba le tlalego ya boitshwaro boo ba nare gagologolo e tsheadi e golo e bontshang taba ya go kgetho ya tsela motlhomong gore na motlhape o tlong ke letlhakore le fela tsela empa phoofolo ena he momamedi e ka ema ya shebanqa e itseng e be e dula gape ga tse ngata di ka bontsha thagasello nqa e tshwanang motlhape o ka qetelela o se o tsamaela sebakeng seo sena se bolela gore ga e nngwe ile ya supa mme ya fofonela tsena tse dingwe ke tsona tse tlatla di etsa qeto ya gore na a na re tswa ka letlhakore lona leo kapa ga re tswe ka lona letlhakore leo sena se bolela gore ke gona mane mo uale go sebedisang mokgwa wa o vouta e le taba yona eno ya gore na re tswela ka letlhakore le re tsamaya ka setlhopha sona se sa dinage kapa tšhe mme he momamedi empa gwa botlhokwa go he re ka ga go supang he momamedi ke yona taba yona eno ya dikgetho ka kutlwisiso ya batho empa ka mokgwa wa puisano le ka go kopanya dikgetho tsa ditho tsa motlhape mme bafuputsi ba boetse he momamedi ba tlhokomela gore qeto ya motlhape e susumetswa ke dintho tse dingwe tse kang metsi dijo kotsi le motsamao wa diphoofolo e le gore sena se bolela gore he momamedi ga o etswa kgetho go etswa kgetho go ipapisitswe le gore na kotsi e ka bang teng e ka ba efe mme kotsi eo e lekolwa ke bongata gape gore na dijo di teng sebakeng se itseng qeto e jalo etswa ke bongata e le gore bongata bo se bo lekotse gore na sebaka se jalo se o ka fumaneya dijo kapa metsina mme taba eo re ithutang yona he momamedi ke yona eno ya gore kgetho ena e thusa gore setlhopha sa dinage se tle se etse bonnete ba gore he momamedi se nka kgetho e nepagetseng ga se etsa diqeto momamedi re ke re rekise re tla gotlha
1: ditheko tse sa tlholweng di se di le teng ga OK Furniture fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499 mme o boloke 600 kapa boloka 2500 ga o reka bete ya 152 centimeter Luna Neria Pillow Top Queen Bay set fela ka 4999 tlhakela lebenkeleng ga thepa e ntse e fumaneya ditlhagiswa di fumane Neria Pillow Top Queen Bay set fela ka 4999 tlhakela lebenkeleng ga thepa e ntse e fumaneya ditlhagiswa di fumaneo tlhakala 16 Park 2026 tlasa dipeelo di ditekanyetso
2: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka go fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa le bitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso o le go tlana la ditharololo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel Office ya lokotla lena e fumanea Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang. Hongola kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021, kapa o romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
0: Mamedi re hatela pele re ntse re le tabeng tsona tsena tsa diphuputso hemo. Mamedi mona moo re shebileng phoofolo ena e bitswang nare. Mme hemo mamedi re ne re le moo tlhaloswa e supang taba ya hore hangata diphoofolo tsena ha di etsa qeto ho ipapisitswe le hore boetapele ba yona ba tsona haholoholo e tsheyadi. Ha e ka ya supa nqa e itseng ya supa nqa e nngwe, mme qeto e tlatla e etswa ke bongata hodima sehlopha sona sena sa dinare hore na mohlomong ho ka nkuwa tsela efe. Mme boiphihlelo bo teng ditabeng tsena tsa phoofolo ena ke taba ya ho tseba sebaka, metsi le dijo moo di ka tsa fumanehang hona teng ha bobebe. Mme ke tseno tsa ditaba tseo hema mamedi di hlileng di leng teng bophelong ba phoofolo e bitswang nare. Hangata hema mamedi tlhaloso ke ya hore ho ka hlaloseha kapa mohlape wa tsona ho ka bonagala hema mamedi e ka o setse e le nngwe morao, athe empa ho na le nnete e fetang eno hodima taba eno ka hore e le di etsa qeto hema mamedi ho na le ho vouta ho bang teng hore na ho lokela hore ho nkuwe lehlakore lefe. Taba e nngwe e ikgethang hema mamedi ditabeng tsena ke hore ha ho na le sera kapa jwale ho na le kotsi e bang teng ho hlasela sehlopha sena sa dinare, ke hona moo jwale hema mamedi tsena tse ding di ka fihlang tsa bokana ho tshireletsa le hona ho tshireletsa madinyane le moo e bang ho na le kotsi monyetla wa ho fokotsa menyetla ya hore sebata se ka iphumana kwele ha bonolo hema mamedi se mentse madinyane e ba dinare tsena di atleha hore di tle di itshireletse. Empa hema mamedi potso e teng ke ya hore na ha eba mohlape wa dinare o ka kopanya maikutlo a dintho tse ngata pele o etsa qeto, batho na re etsa diqeto tsa rona jwalo, ha eba sehlopha sena sona pele se etsa diqeto e ba se tla etsa diqeto se imametse pele, mme qeto eo e jwalo e etswa ke bongata. Na re mamela sechaba kapa re latela motho a le mong fela hore na ena o reng o batla hore ho bue ho kae, ntle le hore jwale le ena ka mokgotshwana ya mamedi a sebedise taba e mona ya top down e le mokgwa wa ho botsa hore na re ka fela ra tswa ka lehlakore le ha re batla ho ya pele ka bophelo. Ke potso eo hema mamedi nka ka o siyang le yona hobane le rona Lesotho mona hema mamedi mokgwa o setjhaba seo sebedisang haholoholo o ka tshwanang le taba yona ena ya ho vouta hwa dinare, ke taba yona eno ya dikgetho hore na re hloka ho etellwa pele ke motho ya jwang, ya tlatla re etsetsa eng, ke taba tse etsahalang ka ha rona ha mohlomong le dinaheng tse ding hema mamedi tabeng tsena tsa dikgetho. Ha re fetele ditabeng tsa matjhaba hema mamedi ka pele ka potlako. Ho tsena tsa matjhaba ba boholong ditabeng tsa bophelo naheng ya Democratic Republic of Congo ba netefaditse lefu lena la motho ya tshwaeditsweng ke Ebola provinceng ya Basel, moo ho neng ho eso tlalehwe ditlaleho tsa Ebola nakong ya sewa sena. Mme mokudi eno ya mamedi e ne le mokganni wa ditekesi le dithuthuthu, eo e neng e le mokganni wa ditekesi le dithuthuthu hema mamedi. Mme jwale hema mamedi ho tlhaloso ke ya hore o ne a tswa Hotwell moo Ebola e seng e ntse e le teng, o ile a etela ditsitse mmalwa tsa bophelo pele a hlokahala. Mme sena se tsositse matswalo ho setjhaba hore na ebe pele ho ka hwa pepeseha hore kokwanahloko ena e teng mmeleng wa hae na ebe o fetile dibakeng dife. Ho latela dintlha tsa mmuso sewa sena hema mamedi se se a se ame batho ba fetang 4,500, mme ba fetang 2,000 ba hlokahetse. Ke tseno tsa ditaba jwale hema mamedi tse hlileng di etsahalang naheng ena. Ho feta mona hema mamedi, mohlabani wa mehleng ya kgahlanong le kgethollo apartheid, Moruti Frank Chikana o pakile taba ya hore o ile a tshelwa ka chefo hemo mabidika selemo sa sekete magolo wa robong mashome a robedi a metso e robong chikana hore sepheo sa hae e ne se fela go boge a tle a batle kapa e ne se fela go bona batho ba qoswang le go fuwa dikotlo empa o ne a batla go tseba nnete ya gore na ke manyaneng a le ka morago go teko ya go mmolaya le gore na go ne go etsagetseng ore o ne a sa batle gore batho ba qoswe hae ba go ne go sena bopaki bo lekaneng ba go ba ahlola mme hemo wa meditaba tsena tlhalotso ke ya go di letsa etsagala ka selemo sa sekete magolo wa robo masome a robedi a metso e robo 1989 a theka letlhakong le leng hemo wa medimositse gore Yemen e tobane le kotsi e kgolo ya go gutlela ntweng e kgolo go tloga ga go e ba le tumelelano ya go emisa ntwa ka selemo sa 2022. Dikgotlhano pakeng tsa Houthis le mmuso o tshetswang ke Saudi Arabia di ntse di eketsega yo yane re batho ba fetang halofo ya baahi ba Yemen ba tobane le kgaello e maatla ya dijo ha batho ba bang ba dimilione tse tsheletse ba na le maemo a kotsi kapa ba le maemong a tlokotsi haholo a kgaello ya dijo yo yane e kopile mahlakore ka bobedi gore a fokotse dikgotlhano mme a gotlele dipuisanong ke tse dintsa ditaba jwa lehemo wa meditse tlhaloswang ga re fetela engelane batho ba lesome le metso e robedi ba lemetse ka mora gore terene e kgelohe seporo karolong ye ka borwa ya engelane haufi le le west east sussex ba babedi ba bona ba lemetse hampe ha ba bang ba lesome le metso e tsheletseng ba isitswe sepetlele bakeng sa kalafo go ne go na le batho ba ka bang lekgolo le mashome a mahlano ka tereneng ena mme e neng e tloga London Victoria e le ba East Boone mme ditshebeletso tsa mapolesa mollo le di-ambulance di ile he tsa bitsetswa sebakeng seo mme bapalami botlhe ba ile ba qetelela ba ntshitswe ka polokego mme sesosa sa kotsi ena hemo wa medišeng tse se batlisiswa dipatlisiso ga di se di phethetswe tlaleo e tla tlhagelela ya gore na gantle se etsagetseng na ke sefe a re sheba hemo wa medikorea borwa e tshwere bana ba babedi bao e kileng yae ba masole a china ka ditloso tse amanang le bohlwela ba sesole e mong o tloswa ka go fumana tlhagisoleseding mabapi le boikwetliso ba sesole pakeng tsa korea borwa le United States ha e mong a tloswa ka go sebedisa sesebediswa sa sealemoya go mamela dikgokagano tsa sesole gaufi le boemafofane ba Ganzen ba boholong ba re tlhagisoleseding e ne e ka ama tshebetso ya mabotho a United States le korea banna bao ka bobedi ba tloswa ka go thusa naga e nkwang e le sega china e itse ga e tsebe dintlha tsa dinyewe tsena ke tse dintsa ditaba jale hemo mamedi re tse re ka ga di sheba motlhomong hemo mamedi ga re sheba ditaba tsena ka leitlho leo re ka ga di tlisang ka rona ya lesotho e bola e boetse hemo mamedi e re gopotsa botlhokwa ba go ba le tsamaiso e maatla ya bophelo bo botle kapa gona go bona gore batho ba bolokeile ka gotlhe-gotlhe go lemoga mafu ka pele-pele ka letlhakore le leng hemo mamedi dinyewe tsona tsena tsa botlhoela tse go qetang go bua ka tsona di tlhagisa potso ya gore na dinaga tse nyenyane jalo ka lesotho hemo mamedi di atlega go jwale he di itshireletse tlhagiso leseding gagolo ga re tla tabeng tsona tsena tsa cyber crime boemong bona bo batho ba bonagalang jwale ba se ba phela nakong ya marandrang ka gore hemo mamedi bophelo botlhe ke artificial intelligence go bua ka maganga melaetsa e fetišwa ka maganga batho ga ngata ba sa kopana le diphuthego di šeditshwagwa ka magangang naanaga yona e gatetse pele ditabeng tse ke tsedin tsa ditaba tseo hemo mamedi o ka wa ithutang tsona kapa wa ipotsa tsona le gona go ikaraba empa hemo mamedi e re nke ke o fe monyetla wa gore o ke o tlaise maikutlo a gago godima ditaba tsona tsena tsa dipatlisiso mabapi le boetapele bona ba setlhopha sa dinare buvalos mme hemo mamedi o tla kena le go tsona tsena tsa matšhaba ka moo re o fileng tsona ga gotshwane ka teng e tle re hemo mamedi ka moka ditaba re tseba go fetela ditabeng tse ding gape tseo re go tshwaretseng tsona 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona ditaba tseo hemo mamedi ka tlaisang maikutlo go tsona ha holo he mo mamedi tabeng yenwe yena ya dipatlisiso go twe mohlape wa dinare hangata o bale moetapele mme moetapele yeo e ba nare e tshehadi mme tlhaloso ke ya gore he mo mamedi mane

0: mane a yona ka mo head taba di leng ka teng e ya tle ha hore e ya sireletse na ka ho hlo hle ka mo ye ka ya atle ha nya atle hore e sireletse mane mane a yona ya tle ha holo hore hemo mame dipuisano e beteng kgahlano le taba ya hore wa le hotle ho voutwe sena se bolela hore hemo mame diqeto ha ietswe fela e ba wa le sechaba sona ha se a batlwa maikutlo a hore na si ukwe ka re taba yeo e bang moetapele wa e supa ke yona ka pa che mme moetapele ha etsa diqeto jwale ha se a etella pele o etella pele sechaba ka pa se hlopa sona se o sa dinare a entse qeto ya hore na sechaba sona na se hlile se batlang ke yona taba yeo hemo wa me re tlileng re ithutileng ho yona hobane khaiso le sedinye re fumanang hodima ditaba tsena dipatlisisong ke hore mo mamedi di se tlhopha sona sena kapa mohlape ona ona wa dinare ke ona o ka wa etsang qeto ya hore na moo dijo di ka tsa fumaneyang ka bongata ke hokae mme dijo tseo di ka fumaneya ka hore ho tsuye le ka tsela efe metsi ao a mangata a sebakeng se efeng ka ho fofonela ho utlwa monko e ka ba sona sesupo sa hore na moo dijo di le ngata hona teng ke hokae ho latela mohlape wa dinare di ntse di sireleditse tsena tse ding ha momamedi moo e bang ho ka bonagala sega se hlasela ka hohle-hohle se di tshireletsa manamane ana a tsona ka hohle-hohle ka moo di ka tsa atlehang ka teng le ho tsona tsena tsa matjhaba ya momamedi sa hlahisa maikutlo metsotso e 20 ha metso e 9 pele re fihla kapa re furaletse hora ya botshelela momamedi re se ntse re tlotla re ya ditabeng.
1: Usweng e ke tla be ke le ho yona ya ntate Matekane ha ona ba politiki ba ile ba palla magotleng a iswe ke tla ba siya ha ba batlaletsa jwalo ba politiki ba tshwanetse ba tswe ka ga magotla a tseba ho etsa mosebetsi o hlwekile o ha ba re toka ho motho e molemo without fear or favor or prejudice mo ke teng ho bana ke tseba bohloko ba ha o bitswa ke tona go lwantsa ge ke itsenye o itseng ho etse tshe ha o go dutse bona tona go lwa kena ha ka 8 times tona go lwa kena
0: mamedi re ha go le tsena metsotso e le 30 ka morago ra ya botshelela tsena ge fumane ditaba tse tsanang letsatsi ka puo ya Sesotho tsona re di balwa ke Thabelang Tau ha re fumane ditaba.

0: Ke le ba mututsi mo medio PC ke o dumedisa. Matapelo wa mogha wa setšhaba sa Basotho BNP matshesetsa mo Formobi o hlaile ka pela legotla la Mastrata wa Maseru maobane a qoswa ka ho hweba ka dithethefatsi. Lengolo la qoso le supa hore ho tloa ka phato ngwahola ho isa Tlhakubele monongwaha. Baqosuwa bao e leng matswalo a China le ena mo Formobi e ka sitana le ke mang masopha ba fumane ba hlahisa le ho pheha dithethefatsi kgubetswana. Tlalao ke hore sepolesa ka laboraro se ile sa itlaleha lapeng la mo Formo B sentse se mo batla mo silence a fumana molekano wa hai ya ile nga hlalosa ha le siyo mo Formo B ile itlale ya ntlogolo ya sepolesa maobane mo silence a mohloma dipotso pele ka fetela ka pela le gotla o file baile ya diketetse hlano tsa maluti le o be ya paneng thepa ya bolemba diketetse mashume a mahlano mme wa tle ile ho itefella baile o tla boela gotlela gotla hape ka la mashuma bedi ya metso mehlano kgeding ena ho sale jwalo moetapele wa UAT Dr. Mahadi Phamotse ya bileng teng le gotleng ho tshetsa mo Formo B o itse sena se abeletsa ka ha puso e nngwe le nngwe nakong eo e thulamelang e le ka mekutu yohle le ho sebedisa matla a yona le haole jwalo a re go tla bonagala gore na magotla a sebetsa taba ena jwang. Mokgatlo wa Spelling B Business Africa o tla le ho tla tshwara tlhodisano ya naha ya opeleta mantsu ya kgwebo bakeng sa dikolo tse phahameng ho qala ka jeno. Puisano le PCFM modula setulo wa mokgatlo ona Monghadi Matsoso Sefadi o itse ka jeno le ribe ke yone e tla qala ho tshwara ditlhodisano tsa setereke bakeng sa dikolo tsohle tse ngodiseditseng. O itse ditlhodisano tsena tsa ditereke di tlo tswela pele ho fihlela bekeng e tlang ha ditereke tsohle di fihletswe. Barutwana ba ipabolang boemong ba ditereke ba tla le ho batla emela ditereke tsa bona tlhodisanong ya naha e tlo tshwarelwa kwano Maseru ka la 10 le motso le mong kgweding e tlang. Barutwana ba tla ipabola ditlhodisanong tsena ba tla fuwa dimedale tsa Gauta, mangolo a tekenweng ke Kgosana le Rothodi Seiso le tjhelete ya dipakeng tsa dikete tse le shume li dikete tse mashume a mahlano tsa maluti. Morutwana ya hlaileng boemong ba pele yena o tla belwa medali wa Gauta le tjhelete ka hodimo dikete tse mashume a mahlano tsa maluti. Mosebeletsi wa lefapha la bophelo Mafeteng o hlahisa ngongoreho mabapi le sekgahla se hodimo sa dipalo tsa mafu a dikobo hara batjha setrekeng seo. Mooki Mokgantsho Tohlang ho tswa setsing sa ditshebeletso tsa bophelo tsa batjha o re sekgahla sa mafu a dikobo hara batjha se bontsha hore batjha ha ba itshireletse nakong ya thobalano le go se itlale ditsing tsa bophelo. O re ho botlhokwa ho ruta batjha ka diphetoho tse ka bang teng mmeleng ya bona le ho ba kgothaletsa ho ya ditsing tsa bophelo ho fumana boeletsi bo nepahetseng ho tswa ho ditsebi ho ena le ho batla tlhahiso leseding dibakeng tse fosahetseng. Ho sa le jwalo e mong wa batjha Tebo Mathe o re batjha ba qoba ho bua ka ditaba tsena le batswadi le ho etela ditsi tsa bophelo ka lebaka la ho tshaba ho hoboswa le ho se tsebe ho hlalosa matshwao a mang a mafu ao. Ha re diphethela mahlatsipa kotsi ya oketoha le ho teba ha sekepe letsheng la Kariba Zimbabwe a tshwaretswe tshebeletso ya sehopotso maobane. Ke bonyane batho ba 44 ba timeletseng kotsing eo le ha ho bile le batho ba pholositsweng. Tlalao ke hore sekepe seo se nkang baeti se ne se palamisitse batho ba ka bang 144 ho ena le palo ya molao ya 90. Mmuso kapa bahlanka ba bona mmuso ba bile teng tshebeletsong ena le malapa a mahlatsipa. E mongwe ba phuluileng kotsing ena o itse moya o matla o ile wa baka gore metsi a imele sekepe mme sa tswa taolong santo teba. Bahi kapa ditabeng tse ding baahi ba Iseraele ba phelang West Bank ba tlalegwa ba kwaletse malapa a mabedi a maPalestina matlong a bona motseng wa Kusra go tloa ka Sontaga. Tlalo ke gore malapa ana a re baahi ba Iseraele ba kwetse ditsela tse e le ba maga bona ba kgaola motlakase le metsi le go ba sia ba sena dijo tse e lekaneng. Sesola sa Iseraele se tlalogang se ile sa tsamaya motseng oo pele go dikgotlano se saolotse ketsagalo eo. A ditlhopha tsa ditokelo ditokelo tsa botho tsona di letsa kopa gore ba bogolong ba kena dipakeng mme koloi ya bakudi ya Palestina ya dumelwa go kena sebakeng seo go tloa ka labopedi go sala jalo mogatlo wa matšhaba a kopaneng o re selemong sena ma Palestina ka bang 3,800 a balegile magae a ona ka lebaka la go tlokofatswa ke maiseraele Tlhalo swa maemo a legodimo seng gona le tlhakile ka maru a fokolang ka botšhabela le ka borwa go naga mme go bata gagolo seng gona le serame seletse dibakeng tse ding moya o foka lo bobebe go tlhaya lebo ya botšhabela le mohudi o ka bonwa dibakeng tse ding gagologolo tse ka maloting ga morago go ka lebelelwa gore le tlhake ka maru a fokolang mona le mane go be magareng go isa go phola dibakeng tse ka mabalane tsena ditaba di felela mona tsa sengsemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosu Super.
1: Ke na le maikutlo a hore ke le rapele batho ba Jesu hore re fihlile boemong bo re le na. Nako yeo ke neng ke ntse ke hola ka ga civil service. Ho no ntsona le bobodu. Ke laba ka ha ke le mongodi e moholo wa mmuso ka etsa pina mona. E re mbua morena mohlanka wa ha o mametse ge le bahlanka ge tlalwantsha bo bohudu le bomenemene ine tsholwa lo pina yeni la nga yetsa ga e bina ge le bahlanka ge tlalwantsha bo bohudu le bomenemene in it was nothing compared to today bo bohudu ba na ko yeni ntse ge bo ga ingamangama was nothing compared to today

0: fela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part. Bar 1 Marcel Mall. PCFM. Your pulse, our beat.
1: Hangata re a tshwenyeha. Ke dipelaelo le mathata. Haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame le tshego le teng ho tshehetsa. Ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete. Empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela. Ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao. Ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng. Letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo ka jeno. Kapa letsetsa 2201017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.
2: Mamedi ke leboga thabelang tau ka ditaba tsena tse wa qetang ba lla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Re hatela pele. Makhalen Rosip, krimile Makhalen Rosip, Lazarin, ditlolo tsena di tswakilwe ka morobei morobei yona ona le makgalane a mangata bakeng sa letlalo la hao. Ona le di-vitamin A, C, and E, le di-minerale e leng dimatlafatse di hahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo hore le se ke la tsofala ka pele, la swebana, le dule le ntjhafetse le boreledi. Morobei ona ona lo le ka bona e thusang letlalo hore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala le nna ka bolona le hlwekisa letlalo. Cream ena Makhalen Rosip se ntse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Mohamedi Makhalen Rosip, cream le Makhalen Rosip, Tlazarin di a ngobela letlalong la hao. Le be bonolo, le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake, le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo, pimples. Di fokotsa matheba le metwa. Di fokotsa lona ho thibela ditlhabela le dithetlekwa, di thusa ho thibela lona ho fedisa ditorom. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape mamedi di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Makhaleng di monko o monate o kgathollang, di fa motho boitshepo le morolo wa phahamisa hloka boitshepo ha le ka hare ho batho. Di phuthe ho meketeng tseleng le hohle moo a tsamayang hona teng. Kgalemaleng ya tsobe le boitshepo ka Makhaleng Rosip, boloka tjhelete, sebedisa dihlahiswa tsena tsa Makhaleng, tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Mamedi di a fumaneha hohle ka hare ho naha. Taba ya bohlokwa ke ena, hopola hore ha e se Makhaleng, ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi re ha ho le tjena he re tle re hatela pele re hatela pele ka ditaba tsa rona metsotso le shumele metso e robedi pele re fihla ho reng ya bo supa onso mametse thameso kwano PCFM ha re ke re hatela pele ka tseding tsa ditaba mamedi re nke ke buisana ba lo fela le ntate mogothu magalanyane yena ke moghetho wa moghetwaneng ebile ke modula setulo wa badula setulo mamedi ka hare ho le gotla la le na hem mamedi la sechaba ke modula setulo wa komiti yena ya social cluster ka hare ho di komiti tsena tsa le gotla la sechaba ha ke buisana le yena hem mamedi ba bile na henyane ya Ghana ke ke utlwa gona ga ditaba tsenntse ho hem mamedi ya ga tshwaketseng tsona ke di fenda di re ke wa mohelela nane la rona la tha meso kwa no PCFM ho seng hona
1: e ho tsena le ntse de ke bo tsedi khomo wa mamedi ba PCFM lo hlompha bo ka medi ba se lengwa
0: ke khomo ke le bula ho londa de re re hle re tsena ditabeng tsa rona ndate jwa lokha ke ntse ka letsa le bile gana me a go re hlalosetse ngona ndate moifo o ne o ile gana ke o fe me o ne o bopile jwa sepio sa ho ketelo ya ho ya swakeng sena na ine ile se fe jwa le hemo wa medi ge ke go tlo bona mohlomong ena ha etla eng kile mofaufi
1: and that I ditaba tsena tsene re di etsetsana ke tse amanang le sepi sa rona sa lepam jwale le lekala lena la bosebetsi lebile le emetse ke lona lekala leo la bosebetsi le basebetsi ba lepam le go na le boemedi ba nale go na le boemedi ba ofisi ya prime minister gona le boemedi ba finance ka accountant general jwale go na le boemedi ka parliamenteng ba chair of chairs then le cabinete le ka letona la public service
0: e yana di jwale ga re ke re utlwe sepheo gore na e ne e le sefe
1: sepheo se segolo ke sa gore se sena sa bosebeletsi ka sithi sa kwetliso sa sona ka palofakalena ka sithi sena sa kwetliso sa lona ka lephamo se rerile o phamisa boemo molemong wa o thusa bosebeletsi ba mmuso so bane ba ile ba rera ba ke ba fumana hore ga ba ntse ba sebetsa le

0: tsetedi ikibakiba ka meqeqeqo hadi ya matsete a fetang dibilione tse le shome. O keke wa ikwasa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala go tshwana le bofuma. Solofela le raga o tsetele sitang nebi o bone ha o phephethela sisita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba gao e ba bo hlamatsegang.
1: Kala 27 2026 PCFM le dingwe go di botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute go tloga ka hora ya leshume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi tlhaswa pitikie ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela basadie ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport. Hi, hey, hey, basadie!
2: Mamedi re ga go letsena fela he re hatele pele re ntse re buisana go le fela le ntate Maglanyane ntate o le mo jwa le o supanta ba ya hore boiteletsene le ya hore ho ke ho matlafatswe ha holo holo taba ya bo sebeletsi ba sechaba ha re tswele pele nda
3: e ya nda dum sitse ke hola ho hlokomeleile ka potle hlokomelong ya ba sotho ba lekane ba le sotho ka hore ditshebeletso tsa rona tsa mafapha haholo a mmuso di batla diputlame kapo di le bohlanyana boholo ba nako ha basotho ba ntse ba re tlalehela ka parlamenteng jwalo esita le ba maotwana a makao a puso ga o fitlha ka kwana ka judiciary tla ka batho ba lla ka taba eno ya gore ditshebeletso kapa dinyewe tsa bona di ka nako e telele e sa sebetsiwe ga o fitlha ka mona e tlabe le taba tsa di-passport-o di-ID ga o fitlha le ka paramente e tlabe le ya taba ya di-petition tse sa tsamaye kore ka mantswe a cross board ka ronaga e sebile a nne le private sector le civil society ditshebeletso tsa rona di batla di sentle ka gola ke yona taba ya mane jwale ha go le jwale e batla ba gore e be go na le go ka etsiwang gore go tlo go tsitsingwe kapo hlabollwe bosebeletsi bo jwale bo bohlagakana na so e ne le se seng sa bona sephio mme ya bahe go tlhokomela wa ka gare go Aforika e nngwe ya dinaga tse bonagalang di batla di phamisitse ke yana bano ba ba kana gagolo ka lebaka la gobane ba phamisitse e seng ka gore mohlomong moetapele wa naga kapo presidente o matla gagolo batho bampa ba tsitsisitse ntho tse bitswang di-system ba tsitsisitse di-system mme ga ke bua ka go tsitsisa di-system ke bua ka public service systems le ditaba tsa administration jwale ka nnete ba entse ka tsela eo ba neng ba re tlhalositsa gore na e qadile beng go tloga 1961 ka boikeletso ba boetelele pele ba naga ya ba ba tlhoma ntho e ka reng lephamo mme e neng e kwetlisa bahlanka ba mmuso gore batho ba o fana ka ditshebeletso tse tswileng matsogo jwale re sheba gore na ebe rona ke gobaneng re ntse re le mona ebe setsise se setiswa ke eng gore se kenye letsogo ka tsela e tuma e tlilatlhile e be le impact ka rona ya kgola ne ke re ke di bee jwalo ntate motsitse gore e ne le yona ntho e kgolo mme jwale go a ba tlhokomelong ya rona gore bona setiseno tsa ba se etsa se le a sa sa nkelwa godimo gagolo bane ba le ba beya le meolwane e tlhakileng yang go jale bahlanka ba tla ba le dintho tse bitswa di-performance contracts gagolo bana ba di-directora

0: hape hape le go sala go phamisa maemong go tlo amane le taba ya performance contract le mangolo a thuto me ke fumana go mane Ghana at house na masters ha ona mogoka wa fumana promotion le hanyane yale e kopanya le performance ka ofela e be ditaba tse ka o be ama so ba itse go sixteno e be sixteen se khubetsweng ke ba hlanka ga golo sebile sena le di branch ka ha go kuna ya Ghana le ne re tshwaya na taba nna re le sa nyolla wa mwana sena le mangolo ha golo mangolo a masters le mangolo a di PhD so bashanka ba ne bogolo ba bona tla fumana e se ke batho ba maemong a godimo ka go fetisisa e nngwe ya bobedi e ne le neheletsano batmotosiba setho batho ba mono ba re bontshitse setse senana sa public service le sena sa lepam se na le neheletsano ya sona go tloa dilemong tseno tsa gale go fitlhanalo tsena batho ba ne ba ntse ba fetisa lesokwana ba ntseng ba le teng ba ntse ba se tsheditse le gona jale ga ba tlhokiwa go batle ba ba teng le go tla ruta gobane bale le bona ka tiko batho ba bisitselo o bogolo e setela ka mangolo mme ntho re la ga e tlhokomela ko go tlhoka mona ko go rata naga le ntshetsopele ka ditsi tsena ka ofela ke batho ba sa tshabaneng ke batho ba sa hloyanang ke batho ba ratang naga e ga bo bona ditsi tsena sa public service so la kwana ha sena le tona ntatente kore ha gona le tona go sebetsiwa ka modula setulo wa commission le mongodi wa commission jale ntle le mono se tlabe se ikhutlhile ka ofici kapa se kabela officing ya the president empa ga ba kenakenane le sona gobane sešile se batla public service e ikemetse ka commission e seta le ka mongodi jale gape ntho ngwe ne re ithutana ke ya go kwana ga ba bua ka taba enana ya mmuso ba bua ka gore ke ntho e nang le dikotlo tse pedi fela jale ba re sekotlo se seng ke se buang ka makala a mmuso e le mane godimo di-ministry sa bobedi ke se buang ka ma ka di metropolitans di municipality le di council ha ile jalo le yona ke ka go lengwe ba di a go tsenya lo di le pedi mme di tsamaise ya ka tsela e fapaneng tsena na tsa di municipality a cha di tsamaiswa ke matona di tsamaiswa ke di governor tse beuweng ka di region tsa tsona mme ka mantswe a mane re ithuta letaba ena ya decentralization gore na dinaga tse di di entse jwang serebane ya Rwanda gore na e ntse jwang ga bona tsa bo Botswana tsa bo South Africa mme jale ne re bona model o ba o sebedisitseng in Ghana gore na ke wa mofuta ofeng ka o fela ga ona o susumetswa gagolo ke thuto e fanwang e leng ya public service kapa public administration and management e tswang setsing seno sa Gimba se tshwanang le sena sa lepam mme ntho ene ne eletsa gore re bona gona ga na bala ba etsa jang gore ba phamise boemo bono ba Gimba e le gore le gona re tle re bona gona lepam ke etsa jang gore le yona e fitlhele boemo bo e fanang ka dithuto tsa boleng bo phagameng e le mmane mo jwale e kenang kagolong tsa thuto
1: e re re ke re botse fela tabeng ya gore na motlhomong ga re tla tabeng ena ya tikologo e tsitsitseng e nepagetseng gante ke batla go tla tabeng ya gore na motlhomong tshusumetso ya ga batlanka jale ba tlhile ba kwetliseile boemong bo e bang tikologo e bonagala e na le mafume a mangata a bonalang a e tlhasetse gore na taba eo e ka thusa kapa e ntse tlo tlhokagala go jale go be le a political will kapa boikemisetso ba sepolotiki gore ditaba tse jalo ditle di phethagale ke botsa potso ena go na le lebanta leo ke tletang go le bapala gona bele jena la motsamaisi wa lekgotla la setšhaba e leng tate Segamane mona moo a buang taba ya gore go bonagala go se go na le bothata ba bobodu bo gometseng botlhanka le ba ne ntse ba lokile ba se ba bona go sena thuso gobane ba re ache jwale bo mang mang ba atleha jwale gona re sale re ema ho re emela taba ya ho tshepahalla le hona ho tsitlalela fela ho etsa se lokileng jwale batho bona ba ntse ba phela hantle ba ha matlo a matle e ba ruile ba le jwang jwale taba ya ka ke ya hore na ditaba tseno ntate ha di kopana di hloka a political will kapa kwetliso yona eo ya bohlanga ke yona e ka thusang hore e tlise taolo boemong bo e bang jwale ho se ho bonagala ho na le tshele le mafume jwale tse bonagalang jwale di tlhasetse bosebeletsi ba setšhaba.
0: Ee ntate, jwalo ka ha re ese re bua re re ese kwetliso eo jwale ga o e mataganya le taba eo ya gore ba kenya dintho tse bidisiwang di-performance contract tshebetsong ka tsela e maatla. And-e ntho e ntle ya yona ke ya gore re fumane gore bodisa le ba taba tseo le ga o re ebile ba ke ba etse dintho tse bitswang di-award tsa selemo le selemo di etswa ke civil society, dikolo tse phahameng tse ikemetseng, ke bona ba disang mmuso haholo go bona gore ditaba tseo ga di etsagala ba di tonetse mahlo ba di pepesa ka tsela e tshwanang le bobodu bono ga e be mo bo kenang mo bo gothetseng ehlile bo etswa expose le bonkelwa di-punishment. Jale ka ga boya ka go wena ke ya gore ehlile political will le yone ke ntho ya bohlokwa gore e se ka ikenyakenya nna tsa batho ba re ge ba sebeditse ka thata gagolo gore e be political interference e ga e be teng gagolo ba re ntse ba sekodisa le bona e le ka gore ikene fela ba batla ba e managile gagolo date mtutse ba sa ba re e sebile kene yona di-boting le dintho mono mo go tla bontswe di-political post fela ba lekile gore ba di agole ba re tsena ke ditshebeletso tsa setšhaba tseo senang dipolotiki tse tlameleng di kene go tsona e be ba re tsenana tsona ke tse ke di-post tse ka bang political mo bogadipolotiki ba tla bona gore ba beya batho ba bona e le boemong bo fapane. So di fapane santse ba di beile gore this ditho tsena ke di-public service services tse e leng non-political e be go na le tsotlhe tsena di-political ko ka mantswe a mang intention it's very clear mme e entswe ke taba eno ya bokwetliso bono bo maatla le ba molao gobane re fumane lephamo la mono kapo kempa eno ya mono e se e na le dikolo tse nne e leng sekolo sa MBA e leng sekolo sa law school of law e se e na le sekolo sa admin and then e be ba le sekolo sa management. So ka mantswe a mang batho ba tema sheba kwetliseya le ka tsamaisa ditaba tseno ka human resource ntho tsena gofatse di batla di le teng mong so di ba thusitse gore ba tsebe go tlhokola dintho tse dingwe mme ba ne ba re bontsha fela ka diprojecto diprojecto why ba ntse ba na le feila e ngata empa e phame gagolo katlhego ya go ga bakala projecte e ya fela ke nete go latela ditlaleo tsa auditor general wa teng tse di diteng tse ngata go bašhae go latela gona ga teng yona e golo gopola wena e tlhekelang ga e golo a golo empa naga eno e sebeletsa regionele ya East Africa gagolo go feta ka mo gone re nagana ka teng ke ya gona gantse re le bona tate motutse go latela boswaswa ba bosebeletsi ba teng le gore dinaga tseno sedile di romela batho ba teng ba le ithuta ka moo.
1: Tate ga ke re ke lebole puisano ya rona le wena gagolo go seng gona re ntse re tla ke re tlotla re teba gagolo a nyane ka ga tsona ditaba tsena le tsena tse amanang le performance ya bosebeletsi ba setšhaba gona jale ka ga e ka monana di tla jwang mme di sebetsa jwang lebitso la nako fela re tle re dikele thekisong tate ke lebole puisano ena ya rona e botlhokwa gagolo motho ya e mametseng go seng gona. Mamedi re ha go le tsena ke re gantle godimo tlho gora ke ya bosupa mme ke nako ya letshego ena mme mo mamedi ke tlo ba le ditebo tlhakane ka kwano ke ntate Makati Maiane go bonagala mokwena a le seo he mo mamedi ka jeno ke ntate Maiane yo re nang le ena ka kwano ka gasong ga le mati lese le buleile tsena jwale he mo mamedi ge ke re utlwa gona o re tshwaretseng empa pele go moo ke lokela gore nke ke tle le mo.
2: Bommele bontate re a le amoela letshego radio show go PCFM la bohlano le leng le le leng go tlhoa ka 7 ya oseng adima tšhelete ka boikarabelo kena Facebook le LinkedIn o batle letshego lesotho gona jwale letshego improving lives.
1: Mamedi he jwa lo ka ke hlalositse ke sentse ke na lenda de maiyane ka kwano ka gaso ge ke go utlwe he mamedi hona ka mona ka ha boletsego o re tshwaretseng a de maiyane o tla ha hlabula le phasa jena ye be kana kwena ho le fifiante ya le tsa dile na ja bona ho a khaya a de maiyane
3: a ne lo mtutse
1: di go mo ndate o seng hona
3: ye wa ke tla ha ho futu
1: ya ho futu mala ja bona wa tane
3: e ya ndate
1: How
3: open a cigarette? Le ditshebeletso tsa Letsego Financial Services PCFM Hunter Tai di konopontse khubetjo ke la bohlano le le tla haholo le o ka mehla gerere re tlisa thuto mo go tlotla re bua e bile re buisana ka taba tse bohloka tsa tshebediso entle ya tshelete tabena ya tshebediso entle ya tshelete e ka ba le le ditlhaloso tse fapaneng empa re meralong ya hao eo ileng wa e etsa le mong sena meralong ya hao eo ileng wa e etsa maqalong a selemo wa gae ho tloha selemo a se qala ho fihlela mohlomong ka June ke ipehetse hore ke tla fihlela dintho tse itseng ke nako yana hore jwale o shebe hore na o hakae ha ba hona le tseo bang ha o ka wa di fihlela a nako entse le teng o ka lokisa e le hore o tlo kwale selemo ka tsela e nepahetseng hobane nnete ke hore fela nako ena e itsamaela fela bang ehlile rabe re rerile empa o fumana hore kaekae ho ka etsahala hore be taba tsa rona di etsang ha di tsamaye hantle empa he nako e ntse le teng mme rona re le Letsego Financial Services Lesotho re re iketsetse molemo he e tla morao o lokilokise e le go taba tsa gago di etsebang di tsebe o napagala ke mane mo rereng o ile wa re ae ke tlatla ke nka personal loan e fitlhang ho 700,000 le Letsego Financial Services e le gore ke etsebang ke kwale mabaka o ile wa haha ya balagako le a phahama ka nnete ke leng le letle bjale ha o se o tlameha go rulela o fumana gore ae tšhelete ena e ya shota o ile wa atamela Letsego wa gae Letsego ke batla go etsamang ke lokise taba ka ya marulelo ya ba watla he go lokisetsa personal loan eno ya gago ya tšhelete yeo o neng o e tlhoka ka nako yeo obane o tla fumana gore tšhelete eno ga se 700,000 kaofela empa etsa bokae e le gore o tsebe o qetela ntlo eno ya gago o ile watla mme bjale le wena o etsa bang o motlotlo ka ntlo ya gago mme o ile wa gae wa tseba go na le bana beso bao bophelo bo entseng gore e be ke baphedisiwa ba gago mme ya ba o ba kenya tlasa sekgele funeral plan kapa ga o se wa kenye tlasa sekgele funeral plan bophelo bo etsa jalo gore ntate mothutse o ka iphumana gore go na le batho bo bophelo bo etsang go etsang ba be mahetleng a gago mme ga o se o entse ke modimo gore ba be mahetleng a gago ke gore na o ile wa lokisa gore ha lefu le ka la bankana o ba lokisetse taba tsa bona ka sekgele funeral plan na ga e ba ga o se etse jalo nako e ntse le teng ba kenye tlasa sekgele funeral plan mme diabo tsa kgwedi le kgwedi di tlwela fela ka 41 Maluti ke wana mo rereng go bobebe ebile go a lokeleya gore batho ba ka kena tlasa sekgele funeral plan gobane sona se itlwela fela ka 41 Maluti ga o se o na le lelapa ka kenya wena le molekane wa gago ya ba itlwela fela ka 56 Maluti ke feta ka pelenyana kere re boetse gape rere o ntse o se galo gore meralong ya gago ya selemo o ka e tshabang o ka tsetela wa ba wa boloka ke gona reng se tla botsa sena sa letsego financial services e sitlile hore se kene megalong ya hao ya selemo ha e bona ntso sa tse hona e ile bana e tla khala mo se se fela e ke tla be ke ga di leta tsa ka bang e letsego financial services ka dipoloko le matsete tsa yona ke karabo ya hao ke mane mo kereng ke ile ka qala ka hore o ile wa tla nga personal loan wa kwala mabaka wa kwala mabaka wa kwala mabaka a o qeta o kwala mabaka ha e le ntse ntsha letse gore ke tso ke kenya ba ga tuwa ba ka tlasa segele funeral plan wa ha ke bona ka leona tabenu ine paitse ebe sta bo tsage sena sa savings and investment go wa u ka hore ka ga ho se siu sena sa letsego financial services di tlhoko tsa ha o ka ofela tsa di chelete dite me he tlo ho tota go puthulela ka ga ho se siu sena sa letsego financial services wena o tlo a e kuka nna ke gahlwe ke mpateseleng ya segele funeral plan le reng hon empa kuka ntse ke gahlwe le ka mane ka savings and investments le ka reng hon ke mane mo re o ka re buisa nako yohle dinomoro tsa rona e ka ba tsa landline e leng 2203-1017 tsona ke 2203-1017 ka pa he o ka retsetsa molaetsa wa WhatsApp nomoro tsa 5907-3570 nomoro tsa WhatsApp tsona ke 5907-3570 Johanna mon mo ka tsamwa wa go buisa bona teng e le gore ai ke ne ke le mametse se a le moyeng se se holo ha holo e le PCFM ke kene bele sentse di matha ke kopa tlhalosetso gona taba tseo tsa matsete le dipoloko na di tsamajwa mme re tla be se go hlalosetsa mono o re etsetse molaetsa WhatsApp-ong o re siele dinomoro tsa hao re tla be se re tswa tla be se re gutlela hoe le Facebook le LinkedIn he o ntse ka etsa ka tsela e tshwanang tsona ke atletse golo sotu mo ka re etsetsang molaetsa wa ga ai ke lo tlile le nentse le bua ka taba tseno jwale o re siele dinomoro tsa hao ke hola ha o re siele dinomoro tsa hao ke o potlakisa bo sebeletsi ba rona ho wena ho ano tla fumana nini o ka etsa lo rebe melaetsa ebe ya die empa ho re sietse dinomoro tsa hao mono o itse ke makate maiane ke kopa le ntetsetse dinomoro tsa ka kitsene ka tla o letsetsa jwale re tsebe ho potlakisa bo sebeletsi ba rona ho wena ke kopa ke nwe metsi ha re keta ho nwa metsi fela re tla be se re tlotla re tswela pele ka tseding ke a lebo
4: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditjhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke go qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho ho na le melawana le dipehelo Letsego, improving lives.
2: Umamete Letsego radio show ho PCFM. Labohlano le ho tloa 7 ya hoseng. Arima tshelete ka boikarabelo. Ntse re na lwena. Re letsetse ho 2203-1017.
5: 0800-022-03-1017.
2: Letego, improving lives.
1: Mamedio rentse re tswela pele le ntate makate maiane ka monaka letshego ha re tswela pele na de maiane
3: ke a le bona le mtutse le re rona ka letshego ka mona re o ka qala leeto la hao ka ho buloka ka boiketlo re o ka qala leeto la hao ka ho buloka ka boiketlo buloka tshelete ha bonolo mme o ifumane neng kapa neng ha o e hloka mona ke ka let's go saves man moreng o qaleleto la hao la ho buloka ka boiketlo mme he o ka buloka tshelete ha bonolo mme wa ifumana neng kapa neng ha o e hloka ka let's go save smart o ka qala ho buloka ka 50 maluti fela mme wa natefela ke monyetla wa ho ntsha tshelete nako efe kapa efe ntle le botsunya ka ka di diviso tse sa lebellwang e le mane mo reng he la re hlakane ke a tsoba go o ka tshela wa tshela wa tshela wa tshela wa tshela wa wela wa itsong wa ntsa mme he ke mane mo reng ba ke ntsa thuso ka pa dintla tse feletseng re fumaneha ka dinako tsohle mme he o ka letsetsa 2203-1017 kapa he o ka gomela molaetsa wa WhatsApp o 59073570 ka jeno mme ke man mo reng he qala leto la hao la ho buloka ka biketlo mme he ka let's go save smart o ka qala ho buloka ka 50 maluti fela mme wa natefela ke menyetla a ho ntsha tjhelete nako efe kapa efe ntle le ho tshwenyeha ka ditifiso se sa lebellwa ke mane mo reng he buluk ha o tsebe go na go sane na go tla hlaha eng re tsetela me mona mo tsetelang teng o ka tsetela nako e teletsana e le gore he mabaka a ne a o re a tseba nna le wena e le gore ha hlaha kapo e bile o sontso na le morego wa gore ae ka mogaleng mo tse tharo ke shebile gore ke tle ke etse bang ke tle ke nyolle motlotlwane wa ka e le gore taba tsa gao ditle di etse bang di tle di nepagale ke fete ka pelenyana boleleng ba beke tade mothutse re na le ditaba tse o thweng ke di-frequently asked questions tseo baji ba ditlhagiswa le ditshebeletso tsa rona ba tlabe ba di botsa boleleleng ba beke mo goreng he ka uka gothwe a ke kopa statement sa ka ke kopa balance ya ka e ka ba balance ya mokitlane e ka ba balance ya dipoloko kapo tsa matsete mme re re gore o kgaola maoto wa gore pele o se o tlile a mabota kwana o se o tlile belo o tlo tla o kopa statement fela kena digital mole ya rona digital mole e tla o bontsha gore na your loan balance na ke bokae as of the end of August kapa tsatsi leno le o tla bo shebile statement sa gago mme re re he digital mole ke mane mo ka kena go www.letsgo.letsego.com gore o etse bang o fumana gore na di-statemente tsa gago tsa kgwedi le kgwedi na di ntse di tsamaya bang ga rere o ka tlabelo e be o tlotla ke ne ke tletse fela go tla fumana statement sa kgwedi le kgwedi ke bona gore na dipoloko tsa ka na ntse di tsamayang kapo matsete a ka na a ntse a tsamayang kena digital mole ha e bo se ntse o le customer ga rona o ka ikenela mono ga bonolo ya bo iponela taba tsa gago tsa ka mehla kapa ha e ba ga o so be customer kena ka mono ka digital moleng o registere taba tsa gago di tsebe go nepang ke mo reng he go gaola maoto le go taba tsa gao di tsebe go nepagala gobane di tlhaga boleleleng ba beke e le one of the frequently asked questions letsogo lesotho Facebook le LinkedIn letsogo lesotho go Facebook le LinkedIn dinomoro tsa rona tsa ka mehla ke 2203-1017 letsogo financial services improving lives
1: ke lebule ha holo fela na de maiyane re he mo mamedi ha ke mo lokolana de maiyane ka nkena fela he ke tle ke tswele mona jwa le retletse ba hore re fete re ya ditabeng ke tswele ka nkena fela mo mamedi re tse ba fetela ditabeng
5: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
6: PCFM Your pulse, our beat.
1: Mamedi tsale metso tlo shumela metso me hlano ka mora hora ya bosupa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesimane ho di balwa ke Thabelang Tau.

0: Mamedi le kodulo lena ha le sele le le jena le tlhalositse nako ke ya LNIG ka mo ya ho lenga teng ke na lena debering mo ho lena di mahau ka kwano ka gasong taba entseletsa bohlokwa he Mamedi tse o tlatla o ruha molemo me ditaba tsena hangata ke kere o tlo dingole khala di ne dingola le tlapeng empa o ngole ka ha ga buka black and white e le ho go tloska wa di lebala nda debereng lena nda di mahau ke le amohela le hona ho le dumedisa ho seng hona
1: Kale wa ntate mututsi make it make same ba mamedi ba hao ba PCFM ntate mututsi ha sa ngola ditaba matsatsinga na
0: go sweetsa
1: go sweetsa sebediso maganga
0: oh e loge le ya nya blege no haiti enje ba le
1: o sona le di screenshot o go di website a motho a batla information o so tena fela mo no no www.lnig.co.za ditaba di a fihla ka po SMS e qatso go fonele le ho sa sa we SMS hape ha ba wa hlakelwa go fonele ralo ralo go no no qatswele gone
0: ke loge technology e ntse go ditaba di be bobebe
1: ka nnete ha
0: se se bolela gore ha motho a ka kena marandam mona o tla bona LNIG a botse a itseng
1: go jwalo
0: e yanda
1: go jwalo go go fela ba qatswele gone meche ntate ma ha o tlotla re tlhalosetsa gore na tsa tsinena re tlo bua ka eng ba ke a gopola sa re dumelana ka re tlo go ruta ba mamedi ba ha gore na go qatsuwa jwang ne le molema wa qatsuwa na go feng
2: ke ke a le bona le mutsi ha ke ke re ha morena sa buile go thwele dumme ke re dumela gore le ba mamedi ngwane so ba dumedisitswe me le bitso la gona ga o so itse go tsong go bona
0: e ya ke
2: di le ke ba la ga le tsama tsholo be ke ya monate empa he ba e mafelong ana be ke bana le kudiswe e phetha hetseng e ne pa hetseng e feletseng ya gore na hana go qatswa ke ho etsa jwa na le mutsi ke thu

0: baji ba di hlaitswa tsa di insurance tsa mefuta yohle tsa di company tsohle empa tsa tsilena ke batla ba totla ba hlakelwa ko hore na tsela ya ho qazwa etsa mawa jwang gena le di hlaitswa tse pedi tsa lepato tseo re re mosotho a ka qazwa a tloa sehlaitsweng sa company efe kapa efeng ha fela e le policy ya insurance ya lepato me atlaka kwano ka LNG Holland Life ha qatswa mothati wa pele ke hore a qatswe ka policy ya hai e phelang ke entseng le fellwa me entseng ina le tshireletso hodima hai le bohle ba aneng a kene le bona me ebe policy yeo ha atlaka hona ka mona ho hlakileng hore na o ne a tshireleditse bomang ka tshireletso tse kae ha ke re di ka fapana ntate o ka fumana hore mokana selala ka ha ke monga policy o iphile tshireletso e ka hodimodimo ya lepato empa o na le borangwane le bomalome le boragadi jwale bona o ba file ditshireletso a ipapisitse le hore na o dumela hore e mong le mong o tla mo hloka botlae ha bothata bo se bo le teng jwale ditaba tseno re di hloka di felletse di le jwalo bane ha a qatswa a tla ka kwano hanghang ban bao e bang o na sa ntse ena le bona e ba ba qetile nako yane e bitswang waiting period ka sekgowa ka nqane selala mme ntumele ke e toloke waiting period ena ke go bolela goreng o so o phetse bonyane nako nong e behetswe ka nqane gore phela nako e kana pele o ka wa hlaelwa ke lefu a lebaka la bokudi kabe na lebaka la bokudi e bohlokwa haholo ntate motutsubane ka se insurance ha lefu le bakwa ke kotsi accident ha hona nako eo e behelwang waiting period jwale batho bane bao mokana selala a kene le bona ka nqane mme a qatswa tla ka kwano ka ho rona re lebeletse hore e be batho bao e bang ba qetile waiting period ka nqane e le hore ha ba fitlha ka mona ke se ka ba ga e kenya tshebetsong empa ha e ba bane ba so qete waiting period ka nqane ka moo baneng ba le ka hona ka teng ha ba fihla ka mona ba tlo qetela nako yeno e neng e ba saletse ya waiting period go latela tshireletso e ne ba na le yona ka nqane sena se re ha e ba e ka re ga ba qeta go fihla ba lefa sabo sa bona sa pele gore batla ba tshireletse hanghang ke ha e ba lefu le ka la tswalwa ke kotsi fela ke le ka o toboketsa ditaba tsena gobane ke tsone diphoso tse re tobang hangata ka ntle go moo ha e ba ka nqane mokana selala o ne a kentse rakgadi kapa malome kapa rangwane ka tshireletso e tlasenyana jwale o re ke batla go nyolola tshireletso ga e le mona ke qatsiwa ke tla ka nqeka keketso eno ya tshireletso funeral cover eno e eketsegileng ka yona ke yona fela e re tlatla re kenya taba ya waiting period tshebetsong ho yona e re ke beya ka tshobotsi ya dipalopalo e tle e hlakele bomamedi ha e ba ka nqane ka maneng a le ka teng o ne a tshireleditse rangwane ka 20,000 jwale o sa batla go mo tshireletsa ka 30,000 ha a ka tsoa tšhelete eo yona kapa tshireletso eo yona ge tla nka a ntse a le ka ga waiting period ke phapang eno ya 10,000 fela ke yone re tla re bonyane phela nako e kana pele o ka wa hlaelwa ke lefu kapa wa lahlaelwa ke motho enwa ka lebaka la bokudi empa ka mokgwa o tshwanang le ena ga e ba sona ena mophidiso ya enwa wa mokana selala a ka a hlokala ke kotsi ka mokgwa o tshwanang le ena ga o sana waiting period re tla fana ka matshediso a menaganeng jalo ka ga e ka o ne a se a qetile nako ya nothong a e phele ke tsela yeo rereng ba qatsiwe ka yona ntate ba bang o tla fumana gore ke bana mokana selala o ne a sa ena le bana jale ngwana enwa o tlola dilemo tsa ne tse o thweng ke tsa bongwana ka molao wa insurance kapa molao wa naga ga a tlala a tlola dilemo tse 20 fela ka se insurance o fetiwa monna kapa mosadi e mongwe jale ka ga o na ntse a tshireleditswe tlasa policy ya motswadi wa gae ga a se a fetiwa mophidisiwa policing eno ga a sana waiting period obane ke bophelo bo e sale re ntse re tla re tsamaya le bona ho tloa nakong yane. Phapang ke ha eba morena selala a ka re ngwana eno wa ka ke se ke batla hore a be le ya hae nna ke mo lefelle. Mono moo a qalang policy e ntjha ya hae teng dipehelo tsane di a kgutla di ba teng hape hape. Hobane o tla fumana hore le melemo ka nako eno e se eketsehile le ditefo di se di fapane. Empa ha morena selala a re ka hare ho policy yona ena yale ke mo tlosa boemong bane bao e neng e le ngwana ke se ke mo fetola mophedisuwa ko bolela re ntse re bua ka bophelo bo le bong mme go ke ke gwa e ba le waiting period godima motho ya jwalo. Ke tsela yeo ke reng basotho ba qatsoye ka yone eno ntate e re ke tla tabeng ene ya ditefo tsa diabo tsa rona premiums. Ge lebeletse gore nakong eo mosotho a qatsoang le rona policy eno ha ke itse tlameha re be e phela mme ga e phela kobane e lefeleletse diabo tsa yona go fikela nako e nepagetseng. Mme ga kgwedi eno e lefeletseng ga e fela ge lebeletse goreng a lefe seabo sa rona e le gore sa rona se tsebo go nyalana gantle le sa go qetela se aneng a na le sona kwana ma a tswang gona teng. Seno se netefatsa gore policy eno ga e ne ntse e phela mme gang ga a fitlha ge tlameya go bele le rona re mo amoele ka mofa tshireletso tse a ne tsa di tlhokang gang-gang. Gore na o lefaka jalo ka ga ditlwa dile selala stop order sa mmuso mona mo reng hula moputsong wa ka ga kgwedi fela tšhelete e kana e ele naege ke se ke tloa kae kae. Ge lebeletse gore di fapane gantle tseleng ga ene emisa ene e be qala. Ga e ba o itefelela ka letsogo nate moputsi ge fe bopaki ba gore o lefile kgwedi e fetileng mme kgweding ena o so qala le gona. Seno se etsa neheletsano e nepagetseng e senya diabo fela empa le ya tshireletso. Se ka diphedisa di le pedi ka nako e le nngwe gobane gono ke go bolela goreng ga o wa katsoa. Pegelo ya mantlha ya gago ya go katsoa ke goreng o tloa ka nkane o tla ka nkrina. Mme ga o ka wa diphedisa di le pedi ke go bolela gore ga o se o tloe ka nkane o ntse o le ka teng. Jalo o betse o qadile ka nkena ge tlanka e ka yena o e qadileng le rona ke e ntšha ga fela yane e ntse e phela. Di tlameya gore di fapanyetsana boikarabelo bona re neheletsane ka bona gantle ga o emisa ka mona go bo go qala ka nkena jale re tlabe re re o qatsogile ga go le jwalo. Morena selala
1: ka nnete ntate magao ditaba tseno di beile ga monate emba se go utlwe ke nako fela e ka re kabe re na le nako nngwe gape re tseba go tlo ditshetsheta taba tsena ke a tseba bomamedi ba na le dipotso tse ngata mme ehlile ke a utlwa empa ge momamedi go bonolo o ka re SMS tla fela lentswe qatso go 32100 mme re tletsa bonnete ba re ofisi ya rona yo tshwara ka mogala yo tlhalosetse ditaba tsene tse ntate magao a ntse a di bua mme le go qatsoa o ka tlanna wa tswela pele wa qatsoa le rona monono ka ditlhagiswa tsa rona tsa dimpatešheleng ka go tshwana le tsanene tsa matsete mme ga ba batla go di tseba rena ke difeng momamedi ke a kgotheletsa ore tšhakele websiteng jalo ka ditšhulo ga re qala ke www.lnighollard.co.ls kapa go tšhakela go marangrang Facebook, Instagram ka o tshwana le LinkedIn. Momamedi o gopolo gore SMS ya ne ke bulang ka yona ya o SMS a qatso go 32100 ke SMS ya mahala ga gona letho leo o tla le lefelela. Ntate Modutse ka nnete re lebile nako ya gago le bamamedi ba gago.
2: Ke lebile gagolo ntate Bereng le wena ntate magao o di tlhalositse gantle gagologolo mona mo a buang ka taba ya go qatsoa ga ntse a bua mona ke ntse ke bala ke di sheba gore na mokgwa wa go qatsoa ehlile o jwang ehlile ke a tlhokomela gore motho o lokela gore a qatsowe bamedi ge ga badi otlhile tsena he ge tswele pele le wena jwale ge fetela mokgatlhelong o mongwe ge nke ke tswele mona fela he momamedi
3: e re o ithobaleletse ga monate o le goga o ja bo di-seafood o nwa bo monanang bo o nang le di-label-e o bo tsoswa ke motho a ntse a tsetsela ka mone e re ga o motsitsing ya o mmotsa gore na ke a ba o jwetsa go loga ntate wa ga yang tsa go gatsetse nagana
4: karabelo funeral policy tsietsi e ka tlhagotlhe empa ga o itshireleditse ka karabelo funeral cover o ka ba kena gotlhe o phothulogile lefu le ga le ka tlhaya o le gole le gae ba o lata gotlhe ka garurinaga tsa sadaka
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
6: PCFM. Your pulse, our beat.
7: Kala 27 Lwetse 2026. PCFM le le motse tsang gone go di bo tshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Hare khabeng ka di sheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hi he he ba sadie
8: di theko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223 liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete 152 cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. O tlhekela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha o tlhakala 16 Park 2026. Tlasa dipehelo di ditekanyetso.

mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona ha re hatela pele fela he ke ne ke re ke tle ke se ka ka sia molaetsa ona wa memane o ile ga o tlwa ke nako metsotso nyane ma shume mararu jwa le he mamedi re se re ke na thekisong maneo maikutlo a ha yone a re khotsona de ke ratile mona mo ndate makhlanyane a bontsitseng hore ha ba monelane le phamo e fedisitswe fela ka mona ndate hore e bile teng pusong e feng feme ka morao mo bosebeletsi boile ba putlama haholo ke maikutlo a maneo ana e re gagoletsene he mongwamedi re tle re gatele pele mongwamedi re kena setlhogong sa botlhokwa se bolokelang gore o thehe tsebe o mamele mamele ka kelotlhoko mme jale re tle re tsebe gore re ke re phehe nku e tswe masapong godima taba ena eo re tlo buisana le wena ka yona. Mamedi ha re tswele pele he ka ditaba tsa rona jwale re kena sehlohong sena seo he Mohamedi ka jeno re shebileng taba e kgolo e amanang le lefatshe lohle mona re bua ka taba ya boetapele ba matšhaba a kopaneng United Nations. Matšhaba ana a kopaneng Mohamedi ha se mokgatlo o tlwaheleileng empa ke sethala seo dinaga tsa lefatshe di kopanang go sona go buisana ka dintwa kgotso ditokelo tsa botho bofuma ntshetsopele bophelo bo botle le mathata a amanang le batho lefatsheng ka bophara empa ya moamedi ka jeno go na le potso e kgolo ga nako ya mongwedi kakaretso wa matšhaba a kopaneng e fitlha pheletsong qetelelong ya selemo sena na aforika e na le motho ya nang le bokgoni boiphitlhelo le botumo ba matšhaba go etelela mokgatlo o kapa matšhaba a kopaneng e leng United Nations pele na Afrika e lokela go batla motho wa yona gobane nako ya yeo e fitlhile kapa motho ya kgethilweng kapa ya lokelang go kgethwa o lokela go nkwa gagolo-golo ka bokgoni ba hae ba go etelela lefatshe pele kapa jwale he Mohamedi o tla shebiwa taba ya bokgoni na mme ke tsona ditaba tseo jwale re tla ke re tlotla ge kena go tsona mme ga e ba Afrika he Mohamedi e batla boemo bona ke dintho dife tse ka e begang motlho mo monyetleng wa gore e be le monyetla wa go etelela pele United Nations mme momamedi matšhaba a na a kopaneng kapa United Nations e thehilwe ka selemo sa 1945 e ne e le ka mphalane ga e ne e tlhola matsatsi a 24 ka morantwa ya bobedi ya lefatshe pele go UN go na le se neng se bitswa ka gore he momamedi ke League of Nations e neng e theilwe ka morantwa ya pele ya lefatshe ka sepheo sa go thibela dintwa tse ding empa mokgatlho o o ile wa sitwa go thibela ntwa ya bobedi ya lefatshe ka lebaka leo he Mohamedi dinaga di ile tsa batla tsamaiso e ntšha ya matšhaba e neng e ka thusa go boloka kgotso le go rarolola dikgotlhano le dipuisano tseo e bang di ka ba teng ke ga o tla ba le UN e ileng ya qala ka sona selemo sena sa 1945 e ne e na le dinaga tse 50 a motso o mong ka jeno e na le dinaga tse 193 UN e ne e na le mosebetsi e mengata go tloga ka taba ya kgotso le tshireletsego go ya ditokelong tsa botho go thusa gagolo-golo tabeng ya diphalelo bophelo bo botle ntshetso pele le phetogo yona ena ya boemo ba legodimo mme ya momamedi ga re ke re shebe fela gore na mongwedi kakaretso wa mokgatlho ona ona wa matšhaba a kopaneng gantle ke eng o etsang mongwedi kakaretso ke sefatlhego ya momamedi sa tsamaiso ya matšhaba a kopaneng ebile ke molaodi ya ka setlhogong wa secretariat empa ga se moporesidente wa lefatshe mongwedi kakaretso o sebetsa e le dinaga tseo e leng ditho mme o sebetsa jwalo he Mohamedi a sebetsa tlasa Security Council General Assembly le mekgatlho e meng ya UN mme o lokela gore e be motho ya kgonang go buisana le mebuso e fapakaneng go kena dipakeng tsa matlhakore a lwantshanang go emela melao ya motheo ya UN go tsamaisa mokgatlho o mogolo wa matšhaba go sebetsana le dikoduwa le dintwa go aga tumelelano pakeng tsa dinaga tse nang le dithahasello tse fapakaneng
ka mantswe a mang ya Mohamedi mosebetsi wa diplomasi boetapele dipuisano le tsamaiso ka nako ye nngwe ke yona mosebetsi wa yeo e ba mongodi wa UN. Jwale Mohamedi, potso e teng ke ya gore na Afrika e na le bokgoni ba go etelela UN pele? Ena potso e he Mohamedi ke e lokelang gore go ke go shebwe hantlentle gagolo maikutlo a gore na motho o lokela go kgethwa fela gobane e le mo Afrika kapa Afrika e na le batho ba nang le boiphitlhelo bo bogolo ditabeng tsa matšhaba. Batho ba tswang Afrika ba kileng ba etelela pele megatlo e megolo ya matšhaba, mme maAforika a bile teng karolong e kgolo ya ditaba tsa diplomacy, peacekeeping, ditaba tsa ntlafatso le ditaba tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho. Ka gona go Mohamedi, potso ga se fela gore na Afrika e ka etelela pele UN, empa go na le potso gape e tibileng yeo ge ka gare, na ke moAforika ofe ya ka kgonang go fumana tshepo ya dinaga tse ka bang legolo le masome a robong a metswe e meraro 193 gore e tle be ena ya ka etelelang pele ya ba mongodi kakaretso wa UN. Mme Mohamedi, ga re ke re shebe fela gore na go lekolwa eng jwale nakong yeo e bang go kgethwa mongodi kakaretso wa UN. Ga o kgethwa he Mohamedi, ga o kgethwe mongodi kakaretso go ka go a shebiwa fela motlhomong ditsebo tsa gae kapa CV ya gae fela. Go botlhokwa gape he Mohamedi jwale go ke go shebiwe dintho tse kang diplomacy, na motho eo o kgona go bua le dinaga tse maatla le tse fokolang. Ya bobedi ke ya gore go shebiwa taba ya boetapele, na o kile a tsamaisa mokgatlo o mogolo kapa gona go tsamaisa tsamaisong e bonagalang jwale ebile e raragane e sa utlwisisege. Experience ya gae kapa ditsebo tsa gae ditabeng tsa matšhaba, na utlwisisa mathata a dinaga tse fapakaneng e leng geopolitics. Gape-gape he Mohamedi, na mongodi kakaretso o lokela gore jwale a kgone go sebeletsa dinaga tsotlhe, e seng fela taba ya go sebeletsa naga kapa gore jwale a sebeletse boloko bo bong bo le bong. Ke tse dintsi tsa ditaba jwale tse shebiwang. Ga re sheba taba ya bohlano, ability ya go ba go kena dipakeng, na o na le bokgoni ba go jwale mo e bang ba babedi ga ba utlwane e le dinaga ya Mohamedi, gagolo mo e nang le dintwa, na motho eo a ka dula fatshe le matlhakore ka bobedi a buisana le ona gore a be a kene dipakeng. Taba ya botshelela he Mohamedi ye shejwang ga o kgethwa mongodi kakaretso ke taba ya botumo le botshepegi ba gae, na dinaga di batla motho yeo di ka motshepang kapa di batla gore na ditabeng tsa matšhaba motho yeo o kile a sebetsa jwang ga a tla ditabeng tsona tse tsa matšhaba, o tumme kang, botshepegi ba gae ke bofe ditabeng tsa matšhaba. Ke tsene tsa ditaba tseo jwale he Mohamedi di tlileng di lekolwang. Ke eng e ka begang Afrika monyetleng jwale ga re sheba ditaba tse ka mo hego leng ka teng? Go na le ntlha e nngwe gape ya botlhokwa gagolo he Mohamedi go latela motlhomong re ka bua fela ka taba ya geographical rotation yeo ga ngata e leng karolo ya dipuisano tsa UN Africa e ka ba motlhomong le dikoso kapa dinyewe e maatla ya gore na e se e fitlhile boemong ba gore he Mohamedi e ka fua boemedi gagolo he Mohamedi wa gore jwale e ka tswela pele e ka mosebetsi wa yona wa go etelela pele gagolo ga re shebile ditaba tsona tseno tsa go potologa gwa boetapele ba tikologo ya lefatshe kapa tikologong e ya lefatshe he Mohamedi, go potologa go gwa boetapele go tloa mo Europe go ya Africa go ya jwalo dibaka tsena ka go fapakana ga tsona he Mohamedi tse teng lefatsheng mona. Taba eno fela he Mohamedi ke yona gape he o gereng na go ka lekolwa ditaba tseo. Ga re tswela pele he Mohamedi, Afrika e boetse e na le dinaga tse 54 go UN e leng palo e golo gagolo ya dikgetho, empa palo ya dinaga fela ga e ya lekana. Afrika e tla tlhoka jwale e tle e be le bongwe ba dipolotiki gore taba ena e tle e fitlhele gobane jwale
Harina hatsa Afrika di arohane me engwe le engwe e tshehetsa mokgethwa wa yona. Matla a yona ka hare ho ditaba tsa UN a qalelleha jwale hore a tla fokotse empa ke mang ya etsa nqeto he Mohammed hodima ditaba tsena. Mona ke mo jwale taba e leng teng kapa mo bothata bo leng hona teng. Mongwe dikakaretso he Mohammed o kgethwa ke GA e leng General Assembly empa mokgethwa o khothaletswa ke Security Council. Security Council yena he Mohammed ena le ditho tse le shumele metso e mehlano. Ditho tsena tse le shumele metso e mehlano ho tsona ho na le ditho tse mashume a mahlano tse dulang di le teng e le hore tsena tsona Mohammed ha di fetuwe ho hang di dula di le teng tse hlano tsena. Mona re bua ka ditho tse tswang United States, Russia, China, United Kingdom le France e leng hwane ho bitswang ka hore ke Big Five. Ditho tsena tse hlano he Mohammed di na le ho bitswang ka hore ke veto power. Sena se bolela hore he Mohammed mokgethwa a ka ba le tshehetso e kgolo General Assembly. Empa haeba a sitwa ho fumana tumello e hlokahalang kapa matla a lekaneng Security Councilen, tsela ya hae e ka kwalwa. Mohlomong ya hore jwale a qetelle a kene ho etella pele. Ka hona Mohammed, Afrika e hloka hore e tle e hape General Assembly empa ha ya tlameha ho kgona fela ho buisana le mohlomong ba matla boholong empa haholo le ka mona ka Security Councilen e lokela hore ho be le yona taba eno ya botshepo e hlenye leng teng ya Security Council. Mohammed re rekise e tla re ka mora thekiso re tla re tswela pele ka tsona ditaba tsena. Ke a rekisa, ke a kgutla. Jwale he Mohammed o tlo utlwe mo jwale taba tsa rona di leng hona teng. Metsotso e leshome le metso e mehlano re furaletse hora ya bo robedi. Mohammed re a rekisa, re a kgutla.

Ke a leboha motsotsi moemedi wa PC, ke a o dumedisa. Lekala la thuto le kwetliso le tla tswela pele ho potoloha le ditereke ho nehelana ka dintlafatso ho tse ding tsa dikolo tse hlwauweng di na le ditlhoko tse ngata. Lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokowa le bile mohalesuku ho ya tsebahatsa boikarabello ba lona le ho ruta batho ba nang le bokowa ka ditokelo tsa bona le methati eo ba ka e latelang ho tlaleha e bang di hatiketswe. Ofisi ya mmuso wa setereke sa Maseru e re ditlhophiso le meralo ya ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho di qadile mo teng dikomiti tse amehang di tla hlopha mesebetsi ya boemo ba ditereke. Ho tsa matjhaba a tlalewa ke hore sephetho se ntse se balwa ka morao ho dikgetho tsa boporesidente tsa Zambia tsa maobane mo teng bakgethi ba fetang dimilione tse 8 ba ingodiseditseng ho ya kgetha selemong sena. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong e 15 ka morao hora ya pele.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane o tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanao le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Miriam Makeba, meet me at the river, Masithokoze, Mafikizolo. Malone Rilonze go jile ka tsebe ka mino monate ke le bo ha holo ka mamela. Re a hore nyal shemele metse meria ke. Okay. Halo jalo ka thata. Re nyal shemele motso le mong ka tata re fumana di go tsa ditaba tsa hora ya le shemele motso le mong. Tsola pele ka mmino monate le ka nqane go ra lshimele motso le mong ne re qoqa re bua re utlwa fela gore na wena o lakaletsa mama fela a beke ya monate le gona o etsa mafelo ngana a beke ke a tseba di bedi le ngata ba bang ba pata ba ratiwa ba bona ba bang ba nyala ba nyalwa ke ntho tse ngata gole tse etsa gala mo mamedin pa he re tla ne re di shebe re di qoqe re di bue le utlwa fela gona motsotsong ona wena o ntse etsa eng ke eng e tenkelelong ya gago.

0: zekere ska pa chintsa re tshoje last le na re wena re ha tera ngwana mo go dule hantle hantle mo ba sinye a re lo ntse go jile ka tsebe ha monat ha monat nat nat nat nat nat ma fela ka bi ke shotlo wa monat e
1: ya
0: sa to thoga ke ke ka tse kwana
1: ah
0: le nake ke be pikitsa re hlwene
1: ala ala
0: o sha parile ke costa ke go tsa ke o rata ka mapoteng ka mo
1: rata ke nna costa onke pikitsa ngata onke content e ona te felo be le mafelo a be ka monata ke o ska ba gutlo go hle e ne yona ke batlo lo iutla manta so ntse go hle a mana ke ntando nqonqo a re hore nyalo shumela motsolo mo

amari wa phisha FM ha re hatele pele me ha ho le tsena he re tla qala pele fela ka ho fajwalo tsentseng di etsa hala lefatshe ka bophara la ho jwalo mamedi wa phisha FM o tla hlokomela he hore ho na le moretsana ya bitswang ka hore ke Michelle Tau Michelle Tau o ile a bona hala jwalo a beile jwalo setshwantsho sa tokomane ya ho eta ya naha ya Afrika Borwa leqepheng la hae la marangrang. Taba ena ile ya baka taba momamedi wa PCFM hore na hantle se etsahalang ke sefeng ka Michelle Tau. Tla opola ho Michelle Tau o ile a emela Lesotho dipapading tsena tsa taekwondo. Michelle o boetse hape momamedi ebile moithuti ka mane ka sekolo se seholo sa setšhaba o ile a emela jwalo dipapadi tse fapaneng haholoholo re shebile yona ena ya taekwondo. Mme potso ileng ya ba teng ke hore na Michelle Tau o kopana kae le tokomane ya ho eta ya Afrika Borwa. Le ha o le jwalo momamedi, dipotso di tsena di ile tsa leba mokgatlong wa dipapadi o hlileng a ikarabellang ho yena ka kotloloho. Mo lona o ileng wa bontsha hore ha o tsebe letho ka ditaba tsena le hore o na le tokomane ya Afrika Borwa. Potso ileng ya hlahella ebile hore na ana ke ena wa pele wa ho ba le tokomane ya Afrika Borwa hobane taba e bakile taba. Ba bang ba re o tla hopola hore taba e nngwe ntse e hlahella ke hore ho na le batho ba baholo ba nang le ditokomane tsa boitsebiso tsa naha ya Afrika Borwa. Mme potso ke hore na phapano ke efeng dipakeng tsa Tau le bana ba banna. Ke tse ding tsa ditaba tse ntse di hlahella mmamedi wa PCFM tse ileng ra di bona baking yona ena.

0: Re hatela pele mmamedi mme re ntse re buisana le e mong wa bahlanka ba nakwana ba lefapha lena la dipalapalo, yena ke mongwadi Lepota Mafeka, ya bontshang gore o fitlhela ga jwale ga ba soka ba lefiwa mekoloto ya bona kapa meputso. Mo mamedi ba ile ba sebeletsa lefapha lena, mme o bontsha gore bana ba batla mosebetsi ka thata, fela jwale ga ba fumana thuso ya letho ya gore ba ile ba ya mosebetsing. E yang ntate, ga re tswele pele.
1: Ke lebile gagolo ntate. Jale ka ke supile ntate, ga tshese le kgwedi tse pedi jale ntate, re ntse re ya godimo le tlase, re ya diofisi mono re botsa, ke leka go bua le ba ikarabelelang go utlwa gore na ga e le gantle bothata bo bogolo ba gore re lefiwe bo go kae. Ba ntate ba re isa godimo le tlase setonle, gore ga o ya ofising ya HR o jetsa gore ga o tloa ganggang mona o tla patalwa. Banna a tseba ntate o tla bo feteleke tse pedi. Ga o ya gape-gape o retaba tsa gago diparakile di-accountseng, ga o le di-accountseng motho eno o supisa ofising e nngwe e sele kore mme ntho eno ke yona e ntseng go ratshe. Re kgathale maatla mele re be re ratshe, re a bona gore lefapha le ka le sitwa gore le re arabele. Kore fela e ngolle ba ikarabelelang ba bangwe ba jelelang phate ditabeng tsena mangolo ntate gore ba tle ba ditsebe jalo gore ae kgona ešhile re kgathetse jale obane jele ka ke sutlwa ntate malapa a batho ba keneng mosebetsing ona ntate a sa fara matsena ntate kore ke tlala fela ke diboko fela ntate gobane ba ile ba kolota ka tshepo ya gore seo ba se tshepisitsweng ba tla se fumana. Ga ba sa se fumane ntate wa kona e ba mathata a tshabeng a ka kang ntate e le gore selelo sa gona ke gore ešhile re bona mmuso o hanya basotho ditabeng tsena ka kotlologo ba neng ba ntse ba etsa mosebetsi mme ba gangwa ka seo e leng tokelo ya bona kore gona kena ba utlwa ntate ga re bika diphalelo re bua ka tumelelano ya gore ko o etsetsa mosebetsi ga mosebetsi o fela o mpha ditiane kapo tšhelete e reng ke entse mosebetsi ono waka o se ko gona ga ke entse mosebetsi wena tumelelano ya gago o e tswa fatshe jwang o le mmuso o tshepagala o na le dithepa yotlhe e tlhokagalang ntate. Jale ntho nngwe e ntshwenyang ke gore e tlotla e re latlhisa tshepo go mmuso gobane jale kapo ke mpe ke re mafapheng a ne a ikarabelelang kore fapha la BOS le la finance gobane mmuso ke ntho eno ke lang gore e fane ka di-opportunity tse tshepagalang ntate kore a ke wa utlwa ntate ga e se sa fane ka opportunity tse tshepagalang kore o tshepisiwa gore o tla fuwa malodi e be ga o a fumane ga ona phapang pakeng tsa mmuso le pyramid scheme le scheme ore ga ona phapang obae ntho ya pyramid scheme e etsang ke ya gore e o tshepisa malodi ka tshepo ya gore o tla fumana o etse go gongwe o bokelele dipalo tsa batho e be keto yona tsatsi ga o se o bokeleletse dipalo tsa batho ba jeno o etsa e tselwang ebe ya nyamela kore it's the same situation le ntho eno ka nnete is the violation ke violation kore ke violation ya molao ka kotlomo le ya molao wa tlholego fela wa tshebedisano mmogo ase ntho eno ko bolela gore mmuso o lokela gore o tshepagale o seke wa latlhisa setlhaba sena se se ngata ka tsela e kgethileng tshepo ya gore a kgona o sa tla fana ka menyetla e e tshepagalang jalo wa utlwa ntate mo teng go jwa fela batho gopola gore setšhaba sena sona se seletsa ka matlo go bona gore mmuso o ba le di-resource tsa mosebetsi because re ntsha re kgethwa ke re ntate ka rona ee ntate o ka nna wa ntate a isa ka tswela pele
0: jalo ka o bontshitse ntate re sheba wena motlhomong le ba bang bo e ka nna ya bangwa ba buelelela tšhelete tse ba motlhomong di saletse morago ntate kapa tšhelete e bang e saletse morago ke efeng ke mogolo go na le di-allowance a go tlhalose gantle go utlwe gona go fitlhela ga jale ga ona tšhelete e seng e kene go e tsalang
1: ke lebile gagolo ntate wa tseba ntate tšhelete tse dimegolo go na le April allowance go na le May allowance o bontse go na le di-wash e leng tsane tse nkang percentage e golo bona bo ga e sale you could say close to 50% ya mogolo bogolo ba batho ka ga gona ga ena ntate aba fumana tsona di wesh gore yona ka go leane e kereng e golo bona bona bona ba ya ile ha ntse ke yona ke yona e hlileng e leng tshelete eo ba tshepetseng go yona gobane yale ya di-April allowance le di-May allowance e tlile ka di-installment mme e tlile nakong e neng e leng peagolo mo o neng go se go kwala dikoti go ne go kwala dikoti gobane a ke go a gopola gore re kene mosebetsing moo re sena tšhelete ya transport ya go ya di-workshop-ong tšhelete ya transport ya go ya tšheleteng.

0: etsa mosebetsi ona hobane ba ne ba re tshepisitse hore mosebetsi o tla thella fela. Banna ba se re kene ka mosebetsi, banna re kopana le mathata, ntho tsena tsa bona ha di sebetse hantle tse bagatshe. O bonagala tla tlameha le sebedise maloti a lona jwang fe na le tshepisitse hore mosebetsi o tla thella ha monate. Ee, ya ntate, mme ntho e etsahetseng e madimabe ke hore karolo yona ena e kgolo e leng di-wench. Aha, e khona ntate ehlile naga ka bophela ke diboko kore ke jaaka mabatowa a 80 kaofela. Mabatowa a 80 kaofela ehlile bogolo ba ona ga ba fumana di-wench. Jale ba bang ke batho ba sa fumanang di-wench le di-allowance e le gore o kare 70% ya malodi a motho motho eno ga a fumana goga. Ee, ya ntate. Jale e nngwe gape-gape e etsaetseng ke gore ba di tlisitse di-shota kore e re ke etse motlhala go ba bang di-wech tseno di e bang ba dipatetse motlhala ka for di-allowance di fanwe di-shota di sa felela kore ga ebe wech tsa gago e tlamebe 10,850 di tlae go se o bitiwe 50 mono fela go tsebe wena nna ke tlolokile matsatsi a reng ache go latela matsatsi ana eo ke a tlolokileng ke lokela gore ke lebelele bokana eo e tla o tshwenya ke gore ga ntse le sebetsa mmoo moo o tla ithuta gore kgona ehlile ga o na transparency le botshepedi tabeng tsena kao fela gobane ba bang ba sebedise matsatsi a mangata ntate fela contract-a tsa bona dikore ba ile ba gangwa batho a le saena matsatsi a makana o ipotsa gore na batho ba ba naga o sothe ba saena matsatsi a makana ko bane go etsala jang ne re saena go fitlheletse deitie re qetile ka deiti ya le go etsala jang se le fene ke tswa fela mo notho o sothe saena nto tsena di a tlhokala ka pelenyana e be qetong yone tsatsi re gantswe re sebeditse mosebetsi o mongata matsatsi a mangata e be ketsong ya letsatsi ano a mangata a mang a setseng eo re a sebeditseng ga re fumane diane tsa ona ntate e le gore dila gante a kgona ntho mmuso kapo ke mpe ke re mafapha a ikarabelelang a neng a disitse gore project ena e sebetsa ga le gantle ga a sebetsa le rona gantle go ga
1: maobane le kopane le mokamedi wa lefapha la dipalopalo le buile jwane ga le kopana le
0: Hai, wa tsama ntate dipuisano di bile thata haholo ntate hobane ba ne ba kopa bona hore o ile go kopa hore le ke se kempela la isa longolo le ho ba ka o di bo kona ne ya ba re ga e se nna go ipile le ba le ka nnete re ntse le ka hore ke se se se ditaba tsena le ntse le re bona mehlena re ntse re tla mona ha le address go thata bona hang ha mme o ile go kopa go le siela lengwelo ge mpe re fetele mafapheng a mang ge mpe re fumane thuso gobane jale gona e se e le koduwa kore ga e se e le tsena ntate e se e le koduwa ke mo kgona lengwelo re boleletse le DNA mo o ne re lesitse DNA ga e se e le tsena ntate ehlile e se le koduwa jale che bona ba itse a ga ona bothata fela ge re le tshepisa gore ke tshepiso ya bona eno re le tshepisa gore ke tlatla re fana ka clear report mane le qetelo la rona la ntho la census go rona ba le head ntse se re tlo disa bana ka bona rona na ba fela ba comply ka ditaba tsa rona o bana bana o ngona wa rona ntate re ngotsi ntho lengolo lena la rona re ngotsi gore failure to comply to our demand if le re tlatlane hore re tenke mothati o mongwe o fapaneng mme re ikenana re tlanne re dikokeng data ga ntse re tswela pele ka ditaba tse empa ba tshepisitse o gatshe ba tla manemisa di-listi mono tsa batho ba ntseng ba sebeletswa ba soka masebeletswa gore na processe se di le ga kae na motho eno gore taba tsa ga e di tswele pele o tlame a etseng jalo ke ntho tseo re tla di fumana ka diqapheleno la bona ke tshepiso la bone e nngwe ya bobedi ke ya gore batho ba ileng mono ba lla ka gore ga ba so lefe di-allowance e leng April allowance le May allowance ka nnete bona ba tla fuwa first priority ka nnete taba tsa bona di sebetse hang kore ka potlako bona bo tshabeyang e le gore se re ratshe ba kolotwang April allowance le May allowance ba ka nna ba ya ba o leka itse se tla bona ba sa ntjale hore na na ba e fumane ka response ka ndo ka response time e se elo re ke tsona dintho tseo ba ditshepisitse o tshe ya o qatela ke ya hore bona ba tla etsa bonnete ba hore ba clearile mosebetsi wa bona so that before this month's end batho botle ba ba patise.
1: Monghadi Mafeka, re lebohile haholo ntate ho buisana le wena, mme ke a tshepa hore haeba le tla qetella jwale le atleile re tla utlwa, mme le lefapha lena re tla utlwa hore na le reng ka ditaba tsena le hoja he ba sa fumane ha bonolo hakalo.
0: Eya, tshile ba sa phathahane ntate, ke a dumela.
1: Re lebohile haholo ntate ho buisana le wena le kamoso.
0: Ke lebohile haholo ntate Makutle.
2: Sidumele difefo tsa bophelo di o hlahele sumatha. Ha bophelo bo ka fetoha ka tshwanyetso, netefatsa hore bao ba ratang ba sireletsehile le ha o se o le siyo. Kgetha Sekgele Funeral Plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso ka ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Nelemo e neng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension ho netefatsa hore lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22-03-10-17 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
3: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Letshego, improving lives.
4: Empa jwale ntate, immediately ka mora hore ho thewe puso, ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo hakalokalo phuputso. Ke nnete ba e bare ba fokotse mathona a mararo. Ah ntate, re tla hopola hore pusong ya 4Y4 ho ra ba le ntho mona e ile ya makatsa ya Sotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le leruo haholo, mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jakang lekgotla le matona ke le lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang, Basotho bana ba phela nakong tse thata, Basotho bana ba fumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo, ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ha holo nakong eneo leqeme la mesebetsi le lekanakana jwale ebile go tuya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela. Ke tla ke supa ntate gore kgotla laeso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo. Ha o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo rereng, re itlama ka bona gore re tla bophetha, mme temana ya 12 ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgapa tsa Basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang 40 isa go bonyane 16 go kenyetswa tona golo motlatsi wa gae. Ke temana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa DPL e le gore taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya reqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
5: Midday Live with Kadi Makute on PCFM.
1: Amedi wa PCFM re fetela mogatlhelong o mong, mme ke tle ke bontshe gore ha jwale re tlotla re buisana jwalo le letona la Giro le bosebetsi ena ke Monghaditshediso Mogosi. Monghadi Mogosi o amoetswe kwano lenanong la Meet Day Life.
6: Ke lebohile haholo ntate Makutle.
1: Eya ntate.
6: Mme ka re tlo ntumelela ntate gore ke hlomphe bookamedi le basebetsi mmogo le wena ke imedisa letlhaba sa Basotho gotlhe mo semametseng PCFM se le gona teng.
1: Ke lebohile gagolo ntate ka sebaka sena seo o fanang ka sona. Ndate re ile ra buisanwa dikgweding tse kabang tse nne tse e fetileng ga e setse tharo mo re ileng ra lekola jalo ditaba tsa kgatelopele mabapi le Giro ditabeng tsena tsa matšhabeng. Ke boetse gape ke tlhokometse gore o sa tswa tloga ka mane ka difemeng mo le neng le ilo potapota teng ha ntate ke ntse ka lakatsa utlwa gore na ga na sepheo e ne le sefeng le ga o le jalo mohlomong re ka qala ka tsona tseno tsa ga e kwana ga utlwa gore na e be he sepheo e ne le sefeng. pele re kena tabeng tsena ka patabeng kgolo ya rona le wena ka jeno.
6: Ke le buile ha ho lona tatwa ka ishe wa bolela ntate hore beke na ifitse ba nna pa ka mantsa ja kwa ja ka mantsa ha ntate.
1: Eh ntate.
6: Na ka mantsa ha ile nna le letona la kgwebo. Le letona la tsa bogasha o di khile ga ba mane maputswe. Femeng memo se tlo se se holo nela sa hore ntate ho na le ba khwebi ba mmalwa ba hlahang la Afrika Borwa ha ho lo mali yo council ba o ka baka la phephetsweni ba wetseng ka mane ya ntlhano ntso pheke mabahambe ba iphumana ba tlameha hore ba bogadi feme ba re sala ba sotho morao ba sala ba sotho morao gobane eo nna kileng ka kopana le yena ana tlile a kopana le nna kwano o ne a re mosotho a le mongwe o tshwana le batho ba ba gago ba Afrika Borwa production ya gae mosebetsi wa o hlahisitseng ke o hlahiswang ke batho ba ba gago jale ke ka go balakatsa go bape ba tla lesotho jale challenge e kgolo ke ya gore ga ba fumane sebaka mo ba sebeletsang jale a ba re etsa qeto ya le ntate minister ka gore ga re ke re ya maputso a ka bone na bona ka mahlo ge ke ga bona megao e ntseng e sa sebetse mme yo bjala re ka thusana le bosebetsi ba LNDC gore na ba ka etsiwa jang gore megao eno e qetelele e sebetsa batho ba keno ho yona. Ya bobedi ke ne se ntse ke nkile thing ya gaeso e le gobane maputso e se ntse e kene ka gara dibaka tseo re reng matso a rona a fokola jale mane le re ba na le ofisi re le mo fela ba le ntse re tlisa tsa hore ha tle re nke di ofisi tso tle tse rena le tsona di ema putse ke o ke na mo sebetsi mo mo lo mo mo te mo no go bala gona e ka ba ba hiri ba ikamanya le ditaba tsa ba mela ya gona kwa ya le tsena sentse re ho atlanya tebe di ka re bolela le ha ntse re tsena mo no khone ne sentse ke botsa go la hela o ntse tsa tswana na me ka nne te tsha ha bana ka ga ntse ke sa itse tswana mo le mo o le ha go nna ga e ka ntse ke di tshela ha ntse empa ya ba ke ba tshepisa go bana tshe ka nne ba ba motho o sentse na re di taba tse ka feleng ga ga ke tla o le tsa ona o tsene mo ofisi nge ga tsoa ba ba ba re taba tswana ta feleng ya ka sentse di dite ele go re tsa pele ke tsela le go ithuta go bona na hantle maemo a di feme go etsa ba ndi se tsa ba me ka nete ba lo ka ha ke tshoena ya go ke ba botsa bona ba se ba tshwere ditse ba ba ke ntse ga ka tle ya ba ya ne go re ha bona taba tsa me ha e bone me ka le sona la ga ba ga sithela feme eo e nngwe ya me ha o e menya e neng e kwetse se le teng pa ga fumana o so ena le feme e kenang gona tsatsi lona le batho ba sebile ba eme monyakeiti molo bane se itse ya hira mme ga re mo botsa yena ka nnete ne ntse ke sebeletsa mona ke ne ke kwale ka lebaka la ko wa Gauteng wa ditharebe dikotlo tsane tse boima tsa thepa e kena ka go America empa jwale ka gona tsena re tsebile go thepa a Lesotho e se ilo e kena e sa tlhaise ditharebe ke ka ho re seng re boetse re bula hape kana ho ya na ha e kwala ne he bile ba 1500 ne we tota ka ha tonta ha ka ka hanya le mo somo fitla ka ka fitla 1500 ne le ga bontsha ha teng ho feme yo ntse nye sa sebetswa na ya le mpa ntse nye le tshwa ba e men tenye ba ho ya mo ba le le wana ka tsaya ka tsa le tshwa ka le go kollela ba ba ba hiri ho ba tswala pele ba sebedisa ela wa ga e bile le tlele le tleng ka te fela he le wa fa fa ta o tsena di tsena so tla ga ta pheta ha pe mpa le hore ba mphatwa ha ai o go la natala ha mazale ka mo sebetse ha go tla ga ta pheta re tsetele me ha re kwetile re go patulwa le masego ka fela yana di tsena so tla masego o ka le tsona ga di bona ga na bo ya mo tshe bo feng ka maso ga o kena o tseba go sentse o bona gona le taba tsa basebetsi na ditshwaredile jwang gobane di tshola ka le legolo ke leng empa la bobedi ke lona le la gore mesebetsi e be teng basotho ba sebetse
1: o ntate
6: ke le mono ntate ke batla ko okumele go tshwanyana fela mpa sebegadi potsong go yona go bile le selelo se se telele sa basotho ditaba tsa gore hela ka nete mona di company tsa tshireletso tsa security ka nete ditaba ha di a tshwara hantle a sebetsi ba belaela mme ka nete ke re ke tlalehele basotho gore ha reporto e so ka e qetla tututu empa ka nete bosebetsi ba lekala lena bo tswile bo ile di head office tsa di company tsohle tsa ma security mme mo teng ba fitlang ba ithuta ka ofising e gona ditaba di tshwere jwang ba na le tseo ba di fumaneng jale ga ba tloa mono ditaba gore jale ba ya di-outstation bekeng ena ba tswile ba di-outstation mane moo go beilweng batho bano ba ma-security go a bona tsela go a bona gorena ba tshwarele jwang tabeng tsa tshenyetso ga ba qetile taba eno ya re tata re bopa reporto ga re qetile reporto sepheo ko o bitsa beng ba di-company botlhe ga tlo dula fatshe re shebisane le bona gore re fumane tjena mme na jwale ntho ena o tlo e lokisa jwang e le gore re dumelelane le bona ke batla go tla sebetsa ditaba ke ya pele gore ga re lokiseng gore ga re ya pele re tlo sebetsang tjena jale tsa ntse ka morago ke tsena na tsona ba tlabitswang empa go ya pele ga re ipapiselele molao jate ga re kotile tsa ma-security jate re tla tsena go tse ding gape obane sepheo ke gore company tsotlhe re dielekise selelo se segolo sa batho gangata ke go se pata le go latela molao eo re qetelele re bona gore kannete batho botlhe mo ba leng teng ba patela go latela molao le gore digwaga tsa mosebetsi digwaga tsa diphomolo di-leafe tsa batho jalo di tshwarele di gantle mme re tla lelekisa company tsotlhe thae se mo di lelekisang date go dipota ka go fela tsona go di ganna maemo a mosebetsi a batho a nepagale mme ke dumela go ntate ke a tseba go itse o na le 5 minutes e fela ele sentse ke batlaga ke nte ke fetele go tsamaya tšhabeng ke re ga o mposa oseoleletsa gago fela anetse ntate kgwedi e fetileng go tsa tseletsa maeto ao ke ba makang ka go di sebetsa ke reka lokolola batlhanka ba lekala lena a bakere ba ye matsong a boemedi molo pitori ya south africa ba ne ba ya ntlong ya boemedi ya united arab emirates mme eo yona ke tlhe ke tshogo yona le ga ba ne ba ya go yona jalo ge se re ntse re na le tumelelano le naga eno mme tumelelano eno e se ile ya tsaga se bona e gotletse go bona gobane ga ite go na le ntlhonyana tse pedi tse tharo tse re di tsentseng jalo ga ba di bone le bona e gotle jalo ga e gotletse ka kwano ga e fetise ka cabineteng ga e fetise paramente jale e gotlela go bona e se e gotlela ka lekala la tsa matšhabeng jale se go setelana date ka gore na re tlo saena ne ke ne ke ba rometse gape go naga ya boemedi ba naga ya Saudi Arabia e le gobane yona ne re e soka re e ba le letho matsogong empa kopanong ya bona ba tlile ba dumelelane gore naga ya Saudi Arabia e itse lona Lesotho ka ga le a teba gore na le ba ka thata ba ditshwego jwang tsamaya le o ngwala tumelelano re re sa yona mme ka nete basebetsi le mao bane re kopane ba ile ba ra endate ga dumela gore beke yane e tlang ena e tlang ya feta ka yane ba ratabe re qetile tumelelano ge e fa Saudi Arabia o jale e tlhatlhobe ye godimo letlase pakeng tsa rona ge e sa ena mme ba ile ba tsho ba rena ga Saudi Arabia moemedi o dira ga atshe motlhomong ka jone le tiile Lesotho mebuso ya lona e fetileng ka nako e telele re tsholo gare rona ka lebaka la gore batho ba ga rona ke batho ba naga e gorang mesebetsi e mengata eo ba seng ba gana go e etsa mme eo re neng re tsholo go ba naga ya lona a Lesotho ka nako e telele gore e feng basotho ba tlotsa ba sebetsa bare jale re a tshepa ka jeno ga leketela gore le tiile le tsa sebetsa jale ba ile ba boetse ba kopana le naga ya Japane gape mme Japane le yona moemedi wa Japan o jale ba tswele pele ko gobane ga ke ne ke le Geneva ka June ile ka kopana le letona ba letona gore tsamaya le kopane le embassy mone Pretoria gobane ya gaufinyane jale le sebetse ditaba le yone jale Japan moemedi wa bona jale Lesotho tsalang pele le tloga ya tumelelano le ngwala ya tumelelano ja re tlebe sa re shebisa tiketike batlanka le tla gotlela Pretoria eno a e shebe jala itse gagabo Hajalapele. E boetse la bana ga ya South Korea yo ba qadileng dipuisano le yona. Ha ga nyo South Korea.

0: South Korea Mr. Hulwa ne o le ona la kwa tleng dipuisano tshetso ga di swa hatele pele ya go empa e kgolo e o ke phatsa tsang ka jeno tsa na ha ya ka tha ke ke e fitile bo hlanka bo bile le kopana le bona ka maranga ne mo ba ka tha ba pontsitseng go na ha ya ha ha bo bona ntse lo tsa sa mike e go tla e ba Tanzania ka o khuba ne ba kopa gore October 1 e be re go signa la tumelano yenu ka go ba sotho ba tsa maempa ha e ba tsheta ba re ga tswa go re di potla jo go feta mo ba ka moela hape o re be nka ya ka thapi lo go di 1 tsa October ho a signa empa ba kopa gore di 1 e be ke di tsia go qetela yo ba nka pa ba tumelano e tla be signa ke dingwe ka nnete ditaba di mo tshenda tse go mo tlhogeng masala a le mo senateng ka nnete tlabe re na le naga tse re nang le tumelelano le tsona ga tlabe re na le dinaga tseo sentse re itsa basotho tsona gobane gona eno ya kata re se re bile ntse re na le ntlho e bitswang recruiting agent moo meo re sentse na le dipuisano le ena
1: ganyane fela ntate re rekise re ntse re le gammoo
0: collective and that.
1: Hey, and that.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

pele ho mokete o moholo. Ha ke iti e tla ba 100 malu. O ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaisha. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.

Kalebo Frank Hill o video PC ke o dumedisa. Ofisi ya mmuso wa setereke sa Masero e re ditlhophiso le meralo ya ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba naha di qadile mo teng dikomiti tse amehang di tla tlhopha mesebetsi ya boemo ba ditereke. Ho ya ka ofisiri e kgolo ofising ena Mofumahadi Mampuo Motsamai, mosebetsi o qadile ka morao hore setereke ka seng se fuwe thomo ya ho itukisetsa mesebetsi e tla tshwarwa. Motsamai o itse bakeng sa mosebetsi wa naha Masero e hlahisitse hore ho kengeletswe mesebetsi e ketekang botjhaba nalane ya Lesotho, thuto e ka sitana le e tlotlang batjha. Tlalao ke hore dihloho tsa mafapha a mmuso di bile le dikopano go qalella ka meralo le ditlhophiso tsa mosebetsi ona. Ka Tlhakubele, motlotlei letsie la boraro o gakotse le o hlahisa letshwao la naga la o tshwaya dilemo tse 60 tsa boipuso. Lekgotla la boeletsi la batho ba nang le bokoa le bile mohalesuku ya tsebahatsa mesebetsi ya yona le ho ruta batho ba nang le bokoa ka tse ding tsa ditokelo tsa bona. Mookamedi wa lekgotla lena Advocate Nkgasi Sefuthi o kgothaleditse batho ba nang le bokoa ho tlaleha ha ditokelo tsa bona di hatiketswe. Hara mesebetsi ya lekgotla, Advocate Sefuthi o itse ke hodisa ho kengwa tshebetsong ka ho phethahala ha molao wa batho ba nang le bokoa wa 2021 le ho bona hore setjhaba le ditsi ka ho fapana di ikobela ona. Monghadi Mokitimi Tshosane ho tswa lefapheng la molao la lekgotla lena o tlatseditse ka gore ka kopano ena lekgotla la boeletsi le ne le boetse le ilo imatlafatsa le ho matlafatsa dikamano tsa lona le ba nang le seabo ho kengeletsa mekgatlo le mafapha a mmuso. Go sale jalo monghadi Thabiso Lehula go tla lekaleng.

phupu e tshweng e le ya go anetsa temoso ka dithaba tsa batho ba nang le bokoa. Mamogatlo wa megatlo ya batho ba nang le bokoa Landford o ile wa re gara dikatlego tse mmuso di fitlhetseng o fitlhela ga jwale ke o sebetsa ga legotla lena. Empa wa tswela pele gore mmuso o lokela go eketsa tšhelete ya lona gore o anetse tshebetso ya lona go pharalela le naga. Sepolesa sa Berea se hlahisa ngongoreo mabapi le segatlha se godimo sa ditlalao tsa tlhekefetso ka motabo dibakeng tse mmalwa seterekeng ha go qheketsa matlong hona go tlalewa go jele setsi gagolo ga kwadi. Go ya ka monghadi DBDB modulasetulo wa komiti ya sepolesa sa Berea metseng o itse le ya go ntse go ena le ngongoreo ka bosodu. La ontse hona le ngongoreo ka ditlalo tse ding tsa molao. Boshodi ba diphoofolo bona ka go leleng bofokotseile metseng e mmalwa eo boneng botlale go gafetsa. A re sepolesa se tla tswela pele go tshwara matsholo a thibelo ya ditlolo tsa molao. Tebelwa ke gore komiti ya sepolesa sa Berea e tle kopane le komiti ya naga ya sepolesa gona ga kwadi. Ditabentseding e tlalao ke gore sephetho sentse se balwa ka moradi kgetho tsa bo presidente tsa Zambia tsa Bongbani Moteng ba kgethi ba fetang dimilione tse robedi ba ingodiseditseng ho ya kgetha selemong sena. Dikgetho tsena di tla nakong eo baagi ba naga eo ballang ka theko e phahameng ya dijo, tlhokagalo ya mesebetsi le phepelo e sa kgotsofatseng ya motlakase. Le gao le jalo moporesidente Hakainde Hichilema o boetse o iketela go kgutlela pusong lekgetlo la bobedi. Zambia e balwa gara dinaga tse enang le nalane e ntle ya botsitso dipolotiking. Tlholo ya hitsa boraro lesokwana la puso le fetiswa ka kgotso go tloga puso ya setšhaba ka setšhaba e qadile kapa e gotletse ka 1991. Go sale jalo moetapele ya ka setlhong wa boganyetse Brian Mdubile o tshepisitse gore e banga ka tlola o tlo kenya maano a tla fokotsa ditjeo tse godimo tsa ditlhoko tsa mantlha a ntlafatse temo le go gotlisa bolokologi. Komisi ya Zambia ya dikgetho e lebeletswe go phatlhalatsa sephetho ka mantaga o tlang. Hari diphethela baetapele ba tumelo ya Islamu le ya Bokreste ba fetang 50 Nigeria ba tekenetse tumelano ya kgotso e le mohato wa o bopa kgotso dipakeng tsa setšhaba. Ha ba kena selekaneng sena Abuja ba boetse ba phatlhalatsa leano le tla kgothaletsa tshebedisano dipakeng tsa bona. Ditumelo tsena bobedi di atile Nigeria mo Bokreste bo leng bongata gagolo ka borwa go naga ha kalbo ya teng boholo e le tumelo ya Islamu. O sale jalo ka dilemo Nigeria sa le lwantshana le marabele ka setlhogong ditlhaselo tsa ditlhopha tsa Boko Haram le Islamic State West Africa Province. Mme ditsebi di re boholo ba mahlatsipa a ditlhaselo tsa ona ke ya tumelo ya Islamu. O feta mona ka pudungwana wa hola moporesidente wa America Donald Trump o ile a re sesole sa America se tla tlhasela Nigeria a qosa mmuso wa yona ka go dumella tlhokofatso le polao tsa bakreste. Ditaba tsena di fela mona, ditlhogo tsa ditaba ka Sesotho di tla latela ka hora ya boraro.

umuntu usibonisa kumele hlale phansi mntana umuntu usibonisa nokuthi ngempela ngempela thina sizophelela umama kungenja ngibhubhisa ngithethe hliziyo yami izosale isilimala kancane nomoya wami uzosale usulimala kancane

le mamedi ka thola mohala o mengwa motswalla ga e DJ Butsi o bona bona he e ke le bona go lukisa bona go ya di mo ha golo feta mo kgweleng kana teng ke lokela go jwang ka program sa di mnyana ke tere bona bona ga tsa ke mo motswalla ka tshola go mela mo laitsa ga e DJ e ke lokela go bona tsikile beletse mamedi go re bona go na be motswalle nwa ka gore ha e loka fela mamedi wa PCFM re tla bona ke lokela go re bona ga e lukisa mamedi tebetse le shobela metse go ba difela ga le re nyane a botlhano a re fetola nyane ya botlhalo sa tsogimetse le shobela.

the net bank money show mega tsola pele hello ga tsoka lona ga ke tshebona be tsa mo jwa mamedi ha o le tsena re tsoka go loka etabatse amana jo le banka etala go tsoba gona be banking etala ntse tsala eng o tsoba gona be e ba mothomong o lakatsa go tsoba holo yana ka yona ke eng se suka se banka ka banka mamedi mabe ra PCFM re tsola pele lona ho no bata ba filengana be be ke na ke le ho nena hem ho no bata ka nnete no tlhokometse go no tle ho bata ho no thwe ba sotho ba le tsena ba re sia nyuba nyuba mamedi ho bata batanyina iso ka ba e bona jwale angata la angata mamedi rona re le banka etala re wena ha o bata o lokela hore o be ha ha o lapeng ofising ya hao mo e leng gore o futhumetse ke mofuthu jwale o tshwanetse tse ntho tse ngata from the comfort of your house comfort of a place mo e leng gore motlhomong ona teng jwale ke mana mo e leng gore hemamelo ya PCFM ke ne ke bua le motswalle mo wa ka re DJ Boots ke ne ke qala go bona gore nka etsa ntho nngwe le nngwe ke le moo ke leng gona teng ne ke qala go bona gore nka kgona gore ke etse tsotlhe ke leng from the comfort of my house e le gobane kere banka e tala e kgothaletsa ga o le tsena mamedi a kobe le app ya banka e tala the green app o e downloada mane mo tlhetswa tsa gago o theowa fela gore Netbank Money Africa app ga o fitlha mo fela wa e bona ke alapeng kona ga o qata o eng ka mamedi wa PCFM ke mane mo e leng ohe o tla etsa mesebetsi e mengata golo ka yona se o ka setsang o ka iphumana o shebile mokoloto wa gago ke bokae e ba motlho mona le mokoloto le banka o ka imana motlho mong o shebile gore naebe motlho mong tšhelete ya account ya gago ke bokae o shebile di-offera tse o ka di fumanang le tse leng ka go fela mamedi re boetse gapeapere o ka boela wa reka belo motlakase wa reka airtime o ka boela wa rekela moratu wa gago motlakase kapa airtime o ka etsa tsotlhe ka app ya gago mamedi mme o di etsa tsona tsotlhe from the comfort of your house ka bala gapeape go romelela motho tšhelete wa ge tšhelete ke o bona gona e romela ka mogafoto wa feng jale mamedi wa PCFM ga re tse molemotlhe re bona gona be re ke tsamolemo ka mogafoto wa feng gore ge be le the green app mme re boetse gapeapere wena o ka boela wa etsa tse ngata ka yona the green app re boetse re na le ditheko tse dingwe tse odimo mametsi a fana gore ne neng o le motho wa reka fela ga o le motho o reka ke mane mo leng gore o tla tlhoka kapa o tla tlhokwa OTP e leng one time pin sela seo se batlang sa one time pin mamedi e leng OTP ga o so e fumane balo o so tlhoka gore o e sebedise o ka e sebedisa empa ga o so e sebedisa o ka e sebedisa go tlhaa jalo maganka mona o so shebile maganka mona mamedi wa PCFM o tla e fumana e tla ba teng tla e fumana e tla ba teng mamedi wa PCFM OTP ya gago jale o fumana gore ga o sa tlhoka go nne gore o be le fono jale fonofono ya gago ga e romi jale o store o fumane OTP.

0: Monarchy Black Hole, been every song 1000 seconds. Mama PCFM, FM, give it to the show. I'm Yabutano 24/7/365. On the show that rocks your weekdays. The Fridays will never be the same. Every time I fell on the drive through, let Mr. Jojo, hey, you want my medi? Hey. I'm going to go to the Michelle. Laba ke la Michelle bodutu bo boholo fela mamedi re la bona batho ba ngata ba mo pontsa he ka thuma Afrika Borwa ka thiu duale ka thuwa Mohammed wa PCFM ka thuwa tsala ba ngela de ki pesa tse oh ile hore antle lo re ho etsa la bang ha ho le mosotho ho ya ka wena ha wa lokela ho ba le tsa kopedi ka po bang ho ya ka wena ka ke eng ntweng e le hore e ka bo ho ho be mamedi ke ntwe se sharp ha ba mohlomong Michelle ka ba le dual ka ba ba mohlomong ke bona sontso mathaba batho ba mohlomong le ntate mamma ona le jua le ntate mamma ona le jua le ntate mamma ona le jua le tre batho ba tlo tla ba bang batho ha ka Alex, you live very good. All of you, tell my mom all of you. But come on, the PCF and couple again. Now, Basotu na ba halifile ma ba ke bone ba tla ile dikoranta ne di bua ba bua ka mogwetsana na le di a gona ya ya tsa konto Michelle ta ba bua fela ba qoga le na ka yena ba ge ka thona le passport ya Afrika ba go jwa na mamedi o ya ka wena jole ka mosotho e ba mohlo mo mosotho na ke phoso ha ha o bona mosotho e mongana le tsa kopedi tsa go thago jole ka mafika bo ha le mafika bo ga o bona mafika bo ga mong a ka tlaisa passport ya Botswana jole ka bo DJ Fresh le bo ba ba ba na ke mo so ka ja ja mamedi ga Antlentletle motho na ke motho a tsa go pedi ena ska ba channel se re tla ga motho ntontsa bogetsa ka po jwa mamelo piece FM ke tla go rapela ngana fela pele ke bua motho a 62 go tsoga bona 56 le ba letsa mmatla ba letsi ke tla go rapela ngana fela gona what are your thoughts na u tla motho e bang ona le tsa go pedi mamedi give Michelle gena di pedi mamedi o sa re tsule fatshe ka po hoetsa la bang what are your thoughts ke bona kwa tile a holomana mona ke Elvovo dirang go tswile mamedi Elvovo o tswile ke bone ka ditaba tse di bonetsa Elvovo di bile mona taolo peace FM hi ndade
1: yes ndade ndade ke tsene ke
0: eh
1: ah ndade re ndire na le botata ke ne le ka ga mmuso wa gone fela ka baka la bana fela le ntina ya go pidi fela nna ke nana o tla hala mo a sa tsiya ma fa a di ka nne ka go nna le sopi o ba ne tsela e ntse e le tsale e di ntse a ke nana ka ba go di ka lokalo e empa yo ana nna ndi ke tsoka ntse ga fela e ka ga e ka la o ya o ana mo dinga ba thata ona ke mo fela
0: ni taolo ka tsoka ke wa tla e bang e taolo le ka go fotofe
1: ndadi
0: e la o le jwang
1: ah ba ke re ba tswa tswa ga di ntse go re mafapha a maholo pusong ya zwe mo ba se ba kena ho amana le tsa go pi
0: ho ba se ba kena
1: ee ndi ke ke re Michelle nna ke tswa ga taba e teng ka lokalo ho yena
0: ya
1: a ke la phamisa fla ga phamisa fla ga le se
0: ha ba di ba di ke ona ntwe jo ngena Michelle a phamisa fla ga o phamisa fla ga o kae ba fetse
1: mme ka nna ba tlo lengwa ne no ka nne ke ka le di ja na a tsena po se ka lokalo mo mo
0: thank you bra ya ka ke le ba utwa
1: ke le bo ha di
0: pile lo lo El Fofo di rap aruta ngena hello hi
2: DJ Boots
0: cha bojang
2: so so ke nna dema fa
0: ba dema fa sa
2: e re nna ba ba mu jo le pa le phako o ko di ho ka o ntse le mo ena sa ba pele
0: yeah
2: so mi tsela ha ba mi tla ya hai e ne le ha fela ana le passport ya le se a go kuna le botata
0: mm
2: ke na le ngwana ngwana ba kwa dinga ba palang mme le sometimes mm a di di mera ba ho tle ya hai mona fela
0: ha ntsha fa tsimatsa di queen ya ntsha fa tsimatsa
2: eh yalo ho ka nda de wana tse mi sele ka nne do ta rula ntsha ntsha fa tsa mo wa fuwe ho di tse thago eh a bo nda da ke ka pa fa ngone mo ntse
0: eh tere ba fa
2: a mo tlo no mo sele tsi nye re
0: lo ka ba tso
2: ma na mo tso bo mo sele tsi mo sele tsa la tala ba le la hai so u tse di wa nga nne
0: pelo ka mantswe a mang ga o jaje ngwana wa mosotho a o bona a tshwere passpantšha ya aforika borwa
2: kaaaedi tlhoke le o mojaka bathoeng ka ba jakang ke bane ba bogolong ba tshwereng tsamaiso ya puso gobane go na le dintho tse itseng tse baka dicompromisang ga ba tshwanela go tsena go
0: tsona
2: ga o na le passport yalo ya aforika ona beletse e butseng ka nnete o se o kgona go ka kgeta bokgwedi ntse o etsa mosebetsi ya aforika borwa mo go pekisanteo
0: nna ntate ntho ke re le kang jajang kare hei o sane se ke batla go ba letša ko pe ke nana le kang jaka le ge ngwane wa mosoto to go qetela mesebetsi mo
2: ee felabele ke taba gorena ga e ba o tla kgona go ja wena o tla thola fela o se o tlhelelela wa tela o jale ba teng ya bana bao
0: aeaosoto
2: wa ba tloele ngwane le mo
0: e le gore ka mantswe a mange ge mo tloelele
2: Hey,
0: hands off Michelle.
2: Hands off Michelle.
0: Thank you, Tate Mafasa. Sure. Hands off Michelle. Yes. No, no, hands off you. No, hey. Ah, kwatile ba sutu. Man! Hey, mamedi. Ke bona passport fela ba se kwatile. Hey, mamedi man, ba re kwatile ba ba. Shebele ba se se fela fela tsoka botlano. El Vovo wa di rang go song resista kanjani.

0: Alfobo uzongirisista kanjani fikile phethe isigubu zevuthumlilo mthwati wawuthoka emthwati wamuthoka emthwati
1: oya mthwati
0: ukuta muhana zwanga fikile athwe isigubu sethwe emulo sechisa ayeyeyeye bafana ba
1: era gara kwenu nale bona yati mthwati
0: ma ebile bona mthwe mhlukuma ubani mthwati ibile ke ibile status zakari ha ari ha kula akata ofike isigubu kamora batho botlhe ba neng a jaefa le bona tsamaya le bona kuba le bona ba ile ba bolatlha kago fela ke ba baka go fela ba ileng ba tamela a re industry mola motho wa teng ga ona metswalle ya nnete goga ga ba yo checkers ke a boetsa segola ka re industry ke monana ga ba le teng metswalle ke ba ka tlase o tene ba bangke di-industry friends ga ona o kareng wena e mona o kadimela le 500
1: ke yona ntshwaneya when the is are dark
0: friends of you
1: e jalo motho wa teng jalo motho wa teng le botlhoko a bile o ne a na gore batho ba bake batho bo leng pela bona kapa ba leng pela gago jele ere ga o ba tlhoka go feta jele ba e ba nyamela motho wa tieno ere ke nthwane yo thweng ka mengwe fela motho wa tieno
0: e lankutsa botlhoko elfomaobae motho wa tieno o latlhetswe ke mmelagolo fela fela o tse bona gore o healthy ana ba letsena ka lebaka gore ge ya tla kule ya go tlobolo ke stroke o tswaletole le telele golo motho wa tieno re a leboa ga ntse re bona batho ba batšha ba ntse ba leka go ba phame ba seke bašwa ba le bannyane motho wa tieno
1: Hey, you know what to do, ke a di hopola ke tsaba teng ka hae. A se tama ka ba tha e school go elvo go motho a ke. Ne nne ke bona anta sa ha. A o tla ntse mo nana o tiki di physiotherapy.
0: Yeah.
1: Ya o tla di physio nyana motho a ke, ya o tla di physio nyana. Ke ke tete tsena go nyana motho a ke anta ya ba ne santa ne le ntsha go no bona re. O sala buima motho a ke.
0: O sala buima motho a ke. Ke a hopola e mongata ape a le mapa ke stroke. Ntsa ke monyane le yena motho a ke. Ke tla lesa. Dala selena o tla ke stroke ka ke hola 26 July 2024. Le yena kwa nantsa tla hantle motho a ke. Ntwe na ya bua gore hela ba fetse. O tla re tlokomela.
1: Hey, o jalo motho a ke. E jalo motho a ke ngone so bua, o bua taba tse kgolo, o bua taba tse kgolo motho a ke. Gore o ntse ri ngata motho a ke. Ke a gona ka ngwe. Batho ba ba shebile batho especially ka gara industry ena yo ntse o bua ka yena motho wa ke ba potential thing gore dintho tse dingwe for batho ba bangwe ga e kgona ke thelebišane fela dintho di itsamaela bobebe motho wa ke ate motho wa utlwa ntse o bua redio mona o otla motho wa tee o otla o ke a e fitlha batho le monate le nna ntse ke tlhako o otla motho wa tee mamang a fa otla
0: ditshepe
1: ela re motho wa tee ba mo utlwa betsa ditshepe ela re a le mokana motho wa tee e se ka mohlomong ga re batho jelo ka batho ba bangwe ga gona dintho tseo le rona re le batho individually di ntseng di re ka batho motho wa tee ga tshwana le batho botlhe re human like motho e mongwe le mongwe motho wa tee mme di a rota dintho tsena motho wa tee
0: ba utlwa o le monate motho wa tee
1: ga utlwa o le monate motho wa tee motho yo mongwe a balakatsa o tshwana le wena a go wa bone o sena mathata ore ee ga e le gantle o a tsewana babamedi ba batla go sounde jwang radiong mme ke mosebetsi wa gago o tshwanela go ba fa ntshweno gore na o kwatile gore na o thabile gore na o e tsaleletswe keng ntho ba e batlang fela ke delivery yane e tlotla e babe ya boemong bo nepagetseng motho wa tee so ga ba tsebe ka nako ngwe gore ga o qeta go tobetsa konopo yane eno e tala eno motho wa tee e fitlha e ba offo o ntsha microphone moyeng e ka nna ba o itshwara foka mo gore wa ingwaya wa ingwaya ga o ya moyeng o ba fa ntho ba e lebeletseng ga o tswa moyeng motho wa tee kelelelo e nagana ntho tsa
0: gobane ga ba a se mathata a se ka golo ya rona motho wa teng
1: e jalo motho wa teng
0: mathata a se ka golo ya rona gore re atise kwano mmamedi ana o batla utlwa fela finish product le sharp ke pheto ke tu
1: ke pheto ke tu motho wa teng gore na o e tsalang ga e bo o le boima o lebeleletse go seka mosebetsing ga o le ka baga microphone o lebeleletse ntho e le nngwe fela motho wa teng delivery yane ya boemo bo odimo ke pheto ke tu
0: motho wa teng
1: e jalo motho wa teng
0: a re mabenkeleng fela re tloa mana re tswela pela utlwa braka
1: All right,
0: motho wa tee. Ai thata, mabela PCFM ke metso mashomabedi le metso e mmedi fela ga fa letso ga bohlano e re tshware gauta ga letso ke atla.
2: Okay Furniture e o tlisetsa big red sale. Potlakela lebenkeleng kajeno o boloke ho thepa ya ka tlung le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 litre top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division, tracing collar, chase and console ka 7499, boloka 1500.
1: Okay, finishes big red sale. Ya le nna ke ba ka o tsentsa dinga ka. O le tsho ga tsiya. O tla go tsena ke tsa around COVID 19 ka popelo COVID ke fa le life. Vale, dico, un día yo estaba hoy a opera y aquí yo estaba con mi.
3: Di papadi ho PCFM.
1: Go ra tsisa fa ke re di social community tsa tsela ka tseno ka le bitso tsa tela fa le ke phumo ke tsamala hape ka le bitso la Maet Echeka. Se ke re o tsore ke tsela ka tseno mo tsisa fa mo ele la bo shame de kenga re etela re a e pala. Ka bo khuri tsa ditake e mo re tsisa fa. Ha ga la tsela hona le game of the weekend. Ya game of the weekend. Mo re tsisa fa mo ke me rapota pota. Is going to be game of the weekend. Come on, let's get in. Let me look at the list of the Kaiser Chiefs. I'm ding of a game. I'm a teacher fan. I'm ding of a game. Come on, let's get in. I'm a teacher fan. Do you know to the Loka, the horn? The Loka, the horn is the Lokhonsa. I'm a teacher fan. They are going to Lokhonsa. Come on, let's get in. I'm a teacher fan. Barrow all hell is going to break loose. I'm a teacher fan. Ana ke rato re go shebe papa ri ne go le ma sala beke ya mabili tsanda o se sopa sa Kaizer Chiefs di ba pali tso tsheng ga di popola he tso re le tsongo go tedi fana ka performance ya boemo bo dimo ka bana ka sepe sa Kaizer Chiefs ga na le sopa parisana so tsheng ke la ngeli se tidi e le ngore le aba men of the match ma feru ga beke mabili tsa tema a uno ka data na Kaizer Chiefs le se sopa sane sa sekukuria mabili tsa tema ke Kaizer Chiefs ba ile ba sona papa yo ka tunel ka mora hore he ele go wa mlani Luka Bartmana le se ba parise bitswang Ndusha Balala ba sapi ba sabedintsa ba ke sa sopa sa Kaizer Chiefs ya mora ke tshepa mfanele no sa tswa fitla mme mo go tsisi Fernando da Cruz u ite a soka a peta hala a soka ba bana tonta se dikana le yena ke lo ipotsa hore na ha sa tsa fumana mero the match a college ka nnete a soka a peta hala physically lo ka fumana moreketo wa team yotho a soka o fumana hantle gore na nako a keta go mothesha ba monate motlhomong ka boka kgwedi ko gona jale gore na moshimane ne o tla balele nyokong yane ka tselebo keofenga bobre feature so mo 21 yesa o tswa ka bana ka sopenga sa Stellenbosch ka ba tsebole tsweng ke tsa gore papa ditse wa di bapetseng ka bana ka sopeng sa Stellenbosch tse pedi kgatlhano le mmamelo disundowns ga ka ba sista ga ka ba kora ke re ke tabana mafelong a na peke gore na taba tsa ntla tsamayang ka tselebo keofeng bobre feature fena Brian Leona ka bana ka sopeng sa mmamelo disundowns ke mongwe wa di bapadi tseo tsweng nnete e sara ka tshwanela gore he re mo popole ka mokgwedi tsa balika teng ba bore fitlhe fema Brian Leone re mmone la season fitlhe fela gafo ya season wa bona go ya ola fitlha a kana le yona la season ai kgona nnete e sale ka bele gore ka nnete he o tsetsetse season le yena ga ka odima ya kgona o fitlhe ya diwa tsa lenyelenyele ba bore fitlhe fema ka mokgwedi tsa balika teng mme le yena kapo yena o sa shabile ntlha ka nnete season yena ka mokgwedi tsa balika teng ba bore fitlhe fema ana le tswa palitsane mo tshipa ka so di sa tsa tshe feeling a Brendan Peterson ka bo khodi tabeng ga di mo re fitse pema ya le Brendan Peterson ke mo yo tsala ngo ga ne go mo shebe o tla pala hantle ka mo nyi go tshipa ke a go bua ha kalo kalo tenga ga mo re fitse pema re tla bona na o tla tsika ka tlo mo tshofe Antonio Gendika ka bana ka fitinga sa mabili tsa down sa wa fitse mfaneno a he o tswa ka bana ka Australia ka bana ka Australia ka nnete he so di sa SD Reiga ka mokgwedi tsa balika teng mo re fitse fela o sa hlabile le sa hlabile le yena mo re fitse fela mo ntsha se ke nyina ke re ka bona he gore na ka ba tsai tsa tama ka tsama ka fela ba palla sopa sa Cape Town City ke le aka ya ka kwana he Europe kwana Ndusha Balala le motho a bitswa nga Themba Zwane Mshishi Mshishi a ba fula for the city last weekend ke na la ja si tsia ka tao ke na hari petsa ka di rete ebe ba ile wa enka bo ipi aka ha re motho a ke Motate
0: a tsaya pele ngwana mme mpi ke go lentse ke bua fela ka ka thoko mhale mona.
1: Ba re ga motho a tiri go tlile ka ba ntita.
0: A tsaya pele ngwana ka ntita. E re tle go kwale ka mona. E re tle go kwale.
1: Ba re ga motho a tiri.
0: Ke tla bua ke bitso go wena fe.
1: Ba re ga motho a tiri. Ke re ke ena Ndusha Balala ka mo khotse ka dikga teng go gorile go mo sepa seno sa skukuni ka bo ke tsentse ka nete go gorile ka mosimane a fika buya lo to fela a ide ya ka makhetsana ha isale ba re fitse fela ja le re ka bona he le mshishi Themba Zwane gore na taba tsa tsa tama ka tsamo tsofeng ke ba tsala Themba Zwane ke ba tsala ka mo khotse ka dikga teng ba re fitse fela ke re ka bona he gore rona tabakase bitsa ka tsela ya mo futo ofenga e mo British FM ka bona he rona tabakase bitsa ka tsela mo futo ofenga mo go itse wa sopa fa mmabile mo go itse wa sopa sa Kaizer Chiefs o itse ba to ba pala le sopa se matla ka nnete se leng gore ke bona di champions tsa Africa me ka nnete a tshwara la lo lo ha go ba fa any respect ka nnete ka go di tabakase ka tenga la le bona ke tsena le bona o sentjena he ka nnete ha go to ba fa any respect e mo British FM ka mo go di tabakase ka tenga jole ke bona gore Thabiso Bonyane o bontshitse le yena ka nnete ya record papadi ena mamelo tsa down se tlo ba buima ke yona re tlo ikala ka yona he go ba tlo ikala ka yona ba se borna ba go imo mbofeng ka mo go di tabakase ka tenga mo British FM a tsheng fana no tingi Miguel ya se monati Miguel ya se monati Miguel e mo British FM we do they fear no one around the material of Taban are even the African champions. I don't know about that. Edin Gangara and Chata Africa are about time. Whatever about Hakidian, Chef Champions League, a couple of different games. The Retabona Herna, you come as a couple of things that you know, Sani, and more teacher family. You bonus of a city young, especially in Kulise, which is the Pidia Sandonsi, in a Sola, Chief Galactica 3-2, and more teacher family. Ke bolela bobedi kwa go jele je pedi e mo re fitse ka mosperelem kulitse ka nnete ka mo go di tabela ka teng ya ba ore mosperelem kulitse ore ke di tsipi ka di hantle ha bile ba ka di tsipi ka pele are ke di number 1 are ha sheba intensity o ke di tsipi ba palang ka yona re yo di mo a holo ne o santse etsa go ile tso di ba pantse ga bo ka nnete re ba nna ha re teng he ke tong ka Kaizer Chiefs pound for pound o ba ne nipi sale ba tsubara ha ba ya ba ya tsalumane ka se khahla tsena sa ha itsale ne re ka tsalla re re tsebo gona re ya jwa le pele nyeno ka ba le pa ne pa itseng gore re bona re tsire bo mana tere fela papa ri ka go di tsaba le kateng re re ka bona hembo re tsitse pepa o gona tsaba tsa tsama ya ka tsama ka fela mafela na beke pa ba nyeno e le gore he ke papa ri yone a beke he e tla di sibue ka le iso le ntsho ka go di tsaba le kateng mo re tsitse pepa re re ka bona he gore na ni ka nai tar masunga na tiki khatan al madrid chanda o tir kabona o gona tar kata ma kata mo tofim mo rekisha pe mo sono ba joru former striker ona do player the kaiser chiefs le te din tenga tar mo rekisha pe le te din tenga tar ore video di lega wa farba sana ore so parisano so tinki yane lam butuma o so pasano do player aba mo raiki ba mo sia bo mo bo mo libiti ba mo sia bo mo libiti on fare no tinki yane lam butuma e ba mo ficha ba mo sia bo mo libiti ba mo roata o di mo kase kanete mire joba choba ei wa wana tena di ba di ari kaito tena ga di distoya nete sala ga ba distoya kanete ka mo khodi ka ba di kati ei sala le chata ba mo tari fusa le yana le asidi amo pata pata ai fusa di bo no lo yalo ei di ba mo khonya no ga mo tshino vele le yana ka ga di ha ku ikhe jali mo tabi tsang majoro ore tsona majoro ore ai ra ntse di strike ka ga ke nete di jajwa ka di goli tso ba di kora are mpa modern football o bua ntse fa pane ngare yare le mbuthuma ke motho wa teng ba ke sa o recover ga taba ya possession are you try it tanga go fela ha tshibi di possesswa jole ya thakwa wa khutla o lwana la boro tshinga o thusa team go ba regaine possession are o ba thusa team go ba regaine possession e lo ha pa bolo ba tsho ba bona rena mo tshumba ka go rata le mo tshofeng are wa yetsa la ile bona na lo fosa di go yare wa yetsa ka nete mpa he se tsene pela strike ha go tla no thuba betse ba ka tikai o go dile go tikai ya rempa e mo kwetlisi yena ka popa kwetlisi ba ka e ka tle fa pano go rata le mtsel ka ba o koga motho o go thusa kae ke di timo re ke di maka ka mo khodi tsela ka tenga ke yona tshelo gore mo nga di tapetsa madu we se bi di o se ba ka tsela se bi tswana ya nela e mbuthuba ka mo khodi tsela ka tenga ba re fitse fa mo jere ka bona go gona tsa ba tsa tsama ya ka tsela ya mo tsho fena ara ma tere ka mo ka Spain mo re fitse fa ara ya ka mo ka Spain motho a bi tswana Kylian Mbappe ove island tsa tsuzinina e kotla ba bo bo ga di gau gapetsa ka se tsane sa Real Madrid ya re le ka sala ka le lor dija bo ra di gau gapetsa ka mo go di tsamela ka teng a re to di nka tsona go di nokola go latela go tshwere mo kwetisi Jose Mourinho motho wa ditsebo tse go dimo a go are motho wa ditsebo tse go dimo a go Jose Mourinho ka nete ka mo go di tsamela ka teng motho e leng gore o successful ka nete o tshwere success ke yena ke one of the greatest ka nete ka po e bongwa ba baholo ba kwetlisi ka nete papareng ya bolo ya maoto a re di achievements tsa hae fela ka nete di acho di achievements tsa hae e di acho CV ya hae e acho ka nete go na ke motho wa mofuta o feng ba re tshe tshepe mo meare e ba wa tsoa rona ka re mo tshivi jalwang gore ra hape o tshwere malepa o tshwere sohle me ka nete ya re re buile le yena hape neng re tlong ka di gau gapetsa ka mo khoditse ba di ka teng jele ka le bona he ba tshwere di ka pareke ga bo yang dio manje ka mo khoditse ba di ka teng go tswa ka mane ka RB Leipzig le ba bang a ta bo Silva mo re tshe pe mo bo Dumfries ba bang a ta ba di ka mono ne ka bona he gore na o tla ba kopanya ka tsena mo tsofeng mo re tshe pe ara feta mono ka pele ka tsoa go se pa sa Barcelona ya ikona Barcelona e se ba di direka ka nna ba di feta le sume ona lwa a ina ya Alvarez Julian wa ka pele ka Argentina no se pa sa a dira tweta ente go pa go pa tsina u buile le bona Alvarez so ba tsama di motho ga ka go ba palla Barcelona ntwe lenkie ba di dinya go e kwe bana ba hana no re tshe pe ka go di ka ba di ka te gore no bi jo ta fo sa mu jo fa rona ba ta witsa to tsena ngelelo ba ka nna ba ipapa jetsa tsona gore ke tabana na ke tata ma ga ngwa le ga tsama ba bona ba buile ka Alejandro Martinez o so buile ka ba bangata go ka nne tsadi bona ba lo tsung fana no tsung ke Luis Suarez wa Sporting le na hayani ya Colombia ba batla yena mme ka nne to go tshe mongari ha tshifika we feel it sums up are e tara shut up a ka ne pa hala mosmanino a ka tsaka mo lo bo di 28 ke re ke tabana he ho rena di ka tsama jwa ngo ba o bo tsa to to so pasa Sporting ha o tlo bo be ya galo ka nete hore ba tsaba mo tlwelle a tsama e mo re tshe pe ma ka mo di tsaba di ka ke ke re ke tsaya di sa le yona re se be go bona hore na e tsama ya ka tla ya mo go fenga ha re ya ka mane ka Premier League ha re ya ka mane ka Premier League mo re tshe pe ma ka ka nye se malinga ka Premier League ka po English Premier League ke se bo rena ka tin tsama ka tla mo go fenga mo re tshe pe ma ha re ya ka mane ka Premier League so pasaba Arsenal ba ngile mfanane he Bruno Guimarães wile ka mane ka sepeng sa sa na na go ene di tsirkanya Newcastle United wile mo re tshe pe ma ka go di tsabela ka tenga jale go bona rona jale ba batla Ezri Konsa area defender ba u teng ka bana ka na hinya England ba pari jabo parfatse is a concern ba mata ka nnete no tsa ke di ya hai se ba se 99% done wana run no ga tshe ka ga ile tsene se di di e mo re tshe pe ma ka bo di tsabere ka teng re ka tabona he a tshe Liverpool o tshe ba tla o tshisa he ba batla tswa parishane sa Chelsea se bile seng tla ile ka nnete go se batla o tsama yang fana le ditjwang e gusto e ka he o tla ya ka tshepe se ne mo re tshe pe ma ka bo di tsabere ka teng re ka tabona go bona tsa ba tsama ka tlo mo se seng ha ile ka bona he gusto mo re tshe pe e mo kwetse ka bana ka sopenga sa men tshe tsana tshe di day se go tsoka o tekena di papa Hey, that mate. Just so kaore. Retekina di papari lo re. Rebe mo na te re tota re re kompita. Katla e ne paeteng. Jile ka tabona he horna. Michael Carrick. That mate he. Na te batai hita tama. Katla mo kofin. Kamera kusupien se no sa Arsenal. Ah, kusupien sa men chesa na te te Arsenal inga. Kimi chela cheta. Kamera Arsenal inga. Kimi chela cheta. Kamera kuri chela kati mo bretisi se mo jile ka tabona. Mo na te batai tama. Katla mo kofin. Are ke tsela pele ga se borna fixtures ka mona ka bitwe e premiership e tla tsama ka tsela mo tsofen fixtures ka mona ka bitwe premiership na e tla tsama ka tsela mo tsofen e mo re tshe fela ka pele ka tsela fela checkalution winti mona jwa le checkalution ha ka winti di tsaba tsa hao mona checkalution winti tsa hloya ha o kipana ya ho kipana ya ha e winti tsa kipana ya ho mo re tshe fela ha re fetse ka pele ka tsela mo re tshe fela ba se beta tsila ka jeno o tla ba papadi he ka mane ka Athlone Stadium rijaon te ba sa palla ka mane ka Danny Rivera ba so passa sel mbosha ba to ba palla ka mane ka Athlone Stadium gore ga ba thadi ka nete ri be he finally ba ba palla papadi ka mane ka chip chat nntse ba ya di alternative ground game ka mo di tabari ka tenga gore sel mbosha ka ngare so passa ba rumo ka ra ntse ke hula ka thata ba rumo ka ra ntse ba re tshe fem tsile ka jeno ka 730 ka tabana ho rena ri tsa tama ka tlo ho tsofeng ho tsabela hetsa tlo ho sane amazulu siwelele 3 p.m. amazulu ba pese ka lokana lona lo pirate 11 ke bone ngwenya ya na rubileng nduli sihle a go bile tshwarelo mo ka nneteng pa ga tshwarelo yona ka e kopa ba punishment yona e tshwanela hore beating ke lo re next time ba tla tsebo hore a make ka tsela le paitse le ba bang ke ba tsabe hore ba pakile ba ba dingjari tsa bo futhi yona ka bo khodi ka brika ke ke rata ka manyes mane ka kwana le ba bang bo Europe mane bo FA mane ha ba bona hore punishment yona e se ba parisi fuyeng ka pa ba le punishment ba khala ya bona ba bona hore inyane ba ithisa e le go ba di there maemo a jalo ba ke ntsana go itla mo re tshe pele ya le tshibele le ke ya nngwa pueng ka po go nwaua ke so fa Samuel Forte ba felo ngana beke mo re tshe pele ga tabona ke ba palaba Samuel Forte le Kruger United ke di mwetse ba ba palana ke nne ba ba palane ba ba dinja di play off a e se mpa ba dinja di play off ba ba palane mo re tshe pele ba Kruger United di straight ne fotse di yone igeng di play off le bo makisi kwana mo re tshe pele ba ba palana ka mane ka Motepe Foundation Championship last season yele ona bele ba toko pana se ba kopana ka Pepe Premiership ka bona na ba tlanga ka tsamo sa feng ba bele tsanga onsa ke ja Chiefs ndi le tsa rap ra ro skukuri pro kan city ka ba tsa 5-30 ebe he ho sane 8 pm ebe city en ka re le so pa sa Richard hey mo re fitse pem e nwa pe o ra bu sipona ho sane tsim ho re nya bo bedi e ka be 1040 le so pa sa Kruger United ka re ntse be la ka e bona ina Sunday 3 p.m. Chipa United le so pasa Orlando Pirates ebe he Sunday 5:30 p.m. TS Galaxy le so pasa Golden Arrows la borraro kona Sundowns le tabeng kana le so pasa Marumo e Galanza ka mo khodisa ba le team ba re fitse fem ka mo khodisa ba le team ka bana he horna tsama ya ka tsena ya mo fitse fem ba re fitse fem ha re pele ona mona ke di botsa tsela manta horna ka re tsama le ka tsena mo fitse fem ba tsona na beke re fana ka tsona ke se ile e se peto o gona di matshwe ka tsena mo fitse fem ba re fitse fem ke tsile ke 605
0: ha ba tlo lip
1: Motho a tlile pa ja gona taba e go motho a tlile dilene ke se ile gona ke ba tlile pa ke a hore go bontsi tsoge dipapadi ntse le shome se fitile go go kala ga ya o tetela ka potena tse pedi tse o chiefs ba peteng ka o le kana last season le Mamelodi Sundowns go ya morao re nka te 10 Sundowns e ha pile tse supileng tsa tseno tse le shome khatlano le Kaizer Chiefs ya ba tse tharo tse salang di bapala ka o le kana e le go Kaizer Chiefs ya e so hlole dipapadi tsa league ha e so hlole Sundowns in the ke papari ke kae ke le subete tidi motho a te yes papari ke le subete te fikile Sundowns e suka e sola Kaizer Chiefs Sundowns e khotse ha supa ya ba Kaizer Chiefs ka pa ya ba di papara ka ona kana papari ke tsha go motho a te lo re hey ubimanyana Sundowns se sale e dibine ja fixture tena ya bona le Kaizer Chiefs in the past 10 games motho a di empa e ke le pe motho a di Sundowns ya thekesela ya thekesela ya thekesela e motho a di ke le pa ya ka shop e ya fwa ka pa ni
0: ska ska le pa tshile makosi motho a di ska ba tshosa batla ba ke ba homane I'm so disappointed in Sundowns. Bona abata le baleng ba bana le stars a bobedi ba qala handle ba entseng ba entseng ba sebetse handle la season kere ha ba tla le baleng o bolela go bana batho ba batlile le baleng
1: ba felle tsa ba le bakang
0: e ba felle tsa ba le bakang
1: e go DJ counter force le bo khona
0: ene ba itse ba le
1: bona ke tla o jetsa le bo mang hape ba tle ba ne ba nke be senyana ba o tla tletsa ba estedia
0: ke 7 ela pinkwa
1: I'm not going to be able to do it. Jadi sesi kedua reh, ikut kereta pedi khasan lelengu. Kaiser Chiefs 2, Sundowns 1, Motwadi kapo 1-1, House 2 to Motwadi, kamu kredit terbalik katik. Bayar kat tolak terlak kamu kredit terbalik katik. Sunda ki sebab di cipta ini cete, di mana kalau tuan itu nabi bu 1-1 Motwadi. Bayar kat apa lagi terbalik katik lehna, ikhoda, ainuja cipta ini cete kahana kini telebona. Jopola cipta ini cete ketel tu waf, ketel tu wafola kahana Motwadi di muntah kat Chiefs 2. Batanze ba pala ka tele ena o la go therete ba tla ba pala ka hore ka tlile tshito ena tete ka 11 motho a di ke nne ga ena ba hlola empa etla ba tlo ka mo go di tlaba ka teng
0: kwa di sa batho motho a di ba tsa ya weekend eng kwa di se batho
1: a motho a di ke ipuela nete ka ke gena go nwe a go buile tela ona tiniki e seng ka po di kwaelo motho a di ha ga tseng tse ba pala hantle ka nete ai kona se ne ga buang ele tsi ha ga tseng tse ba pala hantle motho a di a Pada jenis apa pelan cepat mati. Kita cuci apa pelan cek. Khasan le golden rose. They were not there. Mati mati apa perinya no. Bati apa le? Kena bapa pelan bapa ni bapa pisang. Sekarang punya sekukuni bapa pisang cepat mati. Bapa bini kita bayar tadi. Tapi apa salah orang re? Bayi itu. Orang punya resiko apa itu? Khasan le cepat pelan. Khasan le cepat pelan jayon. They cannot win. Karena kapal they are not going to win. Against Chippa United Motwadi. Kato lento bafala kaina. No, they are not going to win.
0: Ana bapati zencho za paga zika ya Motwadi kapalo?
1: Di, ya kola di 11, ya kola neto wa di 11 Motwadi.
0: Oh.
1: Ya Motwadi, ya jero ya lola picha. Bo mokobodi, ena wakene na Motwadi. Miksa mozebele mokobodi na. Ola picha mokobodi Motwadi. Neto koro wakene Motwadi. Wakene, wakene balabangata yolo Motwadi.
0: Bokositili.
1: Ya Motwadi, bokositili. Go se di lele ena motho a ke jo mathankina ba thaka bolo fela o motho yona ke nne tlo lebelo fela go lebelo o ba thaka bolo ntse nyana e seng fela wa mathotla bana o fitla pele go le ga di bit khate ai khona
0: matha ntwa na vele ba yo sa bona nna wa ka ha o bona
1: wa ma aba gross aba gross ya wele ya kupane o tsela ntse nga ta so la o mathaka bolo hey o mathaka kelelo motho a di ha o mathefela go ntse matha motho a di so far
0: thank you totel
1: thank you motho a di
0: weekend
4: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Oh,
5: see. Oh, come into the back of the net. It's set down. The tour goes blind with under 15 remaining. And come on, Billy. You must unite with the fire. Number one right back. Yama Pagani. Surrender Hulu. Chase. Amido.
6: The Papadi Hoop PCFM.
7: At Checkers, we bring you. At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflake cereal, 500 grams, for only $44.99. and house brand frozen mixed vegetables, 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.

ke le bomo bumza mo medi dumela modula stulo wa section 2 kanane lo bolwetse hore le fa phala di hlapiso ene mdiase le lokela ho sebetsana le dingongore ho tsa ba ithuti ba dikolotse phamenga tse ma bapile phomantso e di hlapiso lengolong la bona bolwetse o kupile hore ene mdiase tswele pele ho fa ba ithuti di hlapiso la ba tswadi ba bona ba ntse ba kolota le fa pa are ha se toka o tima ba ithuti mongetla wa ho kena sekolo ka lebaka la dikoloto tsa ba tswadi ba bona na konyena e ona ha e tobaneng le bothata ba tlokahalo ya mesebetsi bolwetse o boetse a re baithuti ba bontshitse ho ena le diqholotso tseo ba tobanang le tsona nakong eo ba kenyang dikopo tsa fuwa ditlhapiso a kgotheletsa hore ho etswe hore dikopo tseo di etswe ntle le tshebediso ya data ka ha dikopo di etswa ke barutwana ba tswang dikolong tse phahameng ba senang tšhelete bolwetse o itse NMDS ha e nke mehato ya ho ruta baithuti hore ho kenya dikopo kapa kopo ha ho bolele hore ba se ba fumane ditlhapiso o kgotheleditse hore NMDS e etele dikolo tse phahameng e fane ka tlhahiso leseding o phethetse ka hore section 2 e tlile ho batla tlhakiso ya hore na baithuti ba fuwang ditlhapiso ba kgethwa jwang ka ha baithuti ba se ba ferekane o boetse a re o lebeletse hore ditaba tsena di sebetse kopanong e tlile ho tshwarwa ka labohlano le tlang ho sa le jwalo phala ya NMDS Ntebeleng Mosehle o netefaditse hore lefapha le fumane lengolo le tona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa le re le kopile ofisi ya tonakgolo ho eketsa lenane la matitšhere tlasa morero wa dihalahala e le ho arabela bothata ba tlhokagalo ya matitšhere dikolong le tona le buile sena nakong eo le fanang ka meaho wa kama aho wa duofisi sekolong sa Pulane se bereya ka tseno a re o kopile hore bonyane ho hira matitšhere a magolo a mararo le hore ona le tshepo ya hore sekolo seo sa Pulane le sona se tla fuwa matitšhere hona le naneng leo duofisi tse fanweng di aga ya mookamedi wa sekolo motlatsi wa hae motshwari wa matlotlo ofisi ya matitšhere ya polokelo ya thepa le matlwana ho feta moo Professor Rapapa o tshepisitse hore mathata a mang a kenyeletsang tlhokagalo ya laboratori ya dithuto tsa mahlale metsi le motlakase a tla sebetswa tebelelwa ke hore bekeng e tlang le tsona le tla boela le nehelana ka diphaposi a tsa ho rutela dikolong tsa mathomo tsa Gajwane Mahaleshuk Methalaneng le Mmatsaile Thabatseka ho tseding le tona la kgiro le bosebetsi tshediso mokgosi le re basotho ba dieha ho fumana mesebetsi dinaheng tse ding hobane ditaba tsa bona ha di sebetswe ke lekala la habo fela ebile ho na le bahlanka ba reng mmuso ha o tate le tona mokgosi le buile sena puisanong le PCFM ka tjeno ha le araba hore na basotho ba tla ya mesebetsing dinaheng tse ding neng ka ha lekala la habo le ile la tshepisa hore le ntse le buisana le dinaha tse ding hore basotho ba fuwe mesebetsi mokgosi o tshepisitse hore selemong sena basotho ba tla ya mesebetsing a re naheng ya Qatar ho se ho ntse ho na le khampani e ikemetseng e emetseng hore lesotho le Qatar le tekene tumellano e tsebe ho hira basotho ka mora ho netefatsa palo ya basotho ba dumelletsweng ho sebetsa naheng eo ho ya ka ena tebelelwa ke hore ka mora hore tumellano ena e tekenwe ka Mphalane basotho ba tla fela ba tsamaye o phethetse ka ho hlokomedisa basotho hore ha ba se ba fumane mosebetsi bahiri ba bona ke bona ba tlilo jara ditjeo tsohle tse akgang divisa ho lefella sefofane le bodulo ho tsa matjhaba mopresident wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ho fetisa matshediso a hae ho malapa ba fuba mashome a mane a metso e mene ba hlokahelletseng kotsing ya sekepe letsheng la Kariba Mnangagwa o itse koduwa ena e pepesitse bofokodi ba naha taolong ya motsamao wa metsing e leng se hlokang ho nkelwa dikgato ka potlako ho fedisa hore dibaka tsena di fetohe dife o thoholeditse ba ditshebeletso tsa tshohanyetso le baahi ka ho tlola matjato a bolela hore seo se thusitse hore batho ba bangata ba pholoswe Mnangagwa
o bile o laetse megatlo yohle ya tshireletso ya tsametseng go kengeletsa le mafapha a ikgethang ka gare mabotho a tshireletso go potlakela go lokisa boemo bona ka morago go phatlhalatsa ketsagalo ena e le koduwa ya naga Mnangagwa o bile a laela mafapha a fapaneng a ikarabelelang go fana ka thuso yotlhe e tlhokagalang go malapa a mehileng go kengeletswa thuso ya tsa bongaka tlhabollo le ya lepato o itse mmuso o etsa sotlhe se matleng a ona go netefatsa gore batho botlhe ba nyametseng ba fumanwa ka mora gore go pholoswe batho ba ka bang 77 seketswaneng seo se neng se nkile bapalami ba 114 e leng basebeletsi ba bahlano ba seketswana le palo e sa netefatswang ya bana ga re diphethela mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO o entse tlhokomediso ya gore go tlhoma ga lefu la Ebola Democratic Republic of Congo ke sewa sa bobedi se segolo ka go fetisisa lefatsheng se bileng se atang ka lebelo le so bonwe ga bua le Geneva mookamedi wa WHO Dr Tedros Ghebreyesus o itse koduwa ena e mothating wa go feta sewa se ileng se aparela Aforika Bophirima ka 2014 dipalo tsa semmuso di bontsha ha e se e le batho ba ka bang 4,500 ba tshwaeditsweng ha ba fetang 2,000 ba tlhokagetse bahlanka ba tsa bophelo ba bolela gore ditlhopha tsa pholoso di sutwa go sebetsa di ipapisitse le sekgatlha sa ditshwaetso ka ga sewa sena se diegile go iponagatsa dikgwedi pele se phatlhalatswa ka motsheanong bogolo ba ditshwaetso bo tlalegilwe provenseng ya Ituri mo go sokang go fumanwa ditsela tseo lefulena le atang le go fetisetsanwa ka tsona moomedi ditaba tse phethela letsatsi di felelang mona mamela ditlho tsa ditaba gosane ka hora ya 10:00 motsomong.